0: Rajor Bayer Kabi, she saw that he owned the Domagoro, the Toto Domagoro, that to be Kirim Malita, Juali, she saw the Tongan Peshu Chetan, to be Kirim Malita, Balen, Bed, Charge Servant, Lok Toshu, that she saw the Muzok, the Tonsup Tarjiki League, the Nanim, the Mixeg League, the Late Tubic, and Nemeg Muzok, the Tontan, not to be taken, that the Penangzok, he owned at the Yamate, that to make a want of the Tatos in Romu Tonyoma, made you under the Soka Gun is the next. Koshi shi nroli tatan dhu shungti, tatalin sar dhuli liga sarba li so bedi zangna tsegi longa, nina ngusu ka zang rupe ka tongkong dhi yasha gya tamba ta zang peshu tibli ka zang chargin rong dhi yak, ta wangto ngro tibli, tundu ka chargin yak dhe lak par dhu ngusu ka zang nyam nyer ki liga ka nang tala tatan da zubo li dongi dhi gyepo jang chara wa zang dhu zang chongso na la liga linga tsamba gyepo dhu zangna Rinneke chutsik tsawa din damada. Nyin na tsik gyari yik di shindirbaashi gondi kashasa da. Tashi du ngayi gitaalin chargi sarwa te tangi. Ta lopcha shemo nga na suan partu la musu nana shuye shiso yar. Leikub zog mare.
1: Chungzo
0: ma. Do so. Ta tsik kog liga kapti so so yogjin zilin da. Ta tsik nga mazik keshara wa. Ta tsik nga mazik keshara yin du tingi. Ta chungzo tsik chun tang chubu tu chung wii. So, Tina Tarangay, Charging on Arguta, some two wrong.
1: Last week
0: at my lavi,
1: last
0: the lab do on the Takosotum be yard that are shooting the latter chicken at Ayako Dase. Tell she all the regiment, the young Tanyan Sosin Soso, Tongo Zerxitan, the Chashali, and Yamne Glindy Lens of Sagojo, the Tanman Salt. 타코서 참에 이야다세 다 다네 튼디고 샤다드 니가 무서워 그다 투베스정알 로레리게 차르싱게 고르졸 티소크 템드리 드메스정알 디티다 스요 베스정알 히아레 히아레 티티투레 다 디티투레 무서워 티리가데 크레말타 럭다르시기 차르게조 등산타 크레말 조차서 다 이야서 다 벤싱 무스적은 총섭 다르지기리게 간 히옥땡데 토니 삼아 자자돌은 좀 벤디 토니 딜리가데 리톤나 동기로와 Ninja don't mind so much. Look at him on a league gun in.
1: Zhu,
0: Ninja, the Trinkatan Ligar of Yon Kasha, and Maru, the Sun, no, no, it's Rani, the Tonsog Liga Trivial, the Nin Kosog, Liga Maragonedo, League the Tasso to Biron. Oh, that's a new Sam no Tans of Toxi Zone in the Tata Lam's only meditating in the Tata and Lactarci Dina said to talk that she don't tell Namusog Lapard, Yamir Liga Ligodon, nor Dong Liga can kite to check your own. Та дигантрал ченгал зоги бед талин чарги тунуз ясуп та чонсуп тарги ган мун тюсуп та тонлегин перги тон зон пери та тенреси зоби юмнеше ясан сам зэ тунуз сиде ота ти це ма мусу мурса ян зэ чондар ба дон зон мар та сон рендер сиун дон та талин ра зэ на жан чудук са тра ти бед та талин гүлон бед хюк чен чен да гүлон хюк чен де ман цо хюк чен яса я хюк чен мэ зэ хюк ти та си дон та мусуга шатам чарги тэндэри та кисог хёгори та пезан та карасам но там мади гон дирва зэгн шавси ги шанси нин дэ зэг гандын чё цок нан ба сон нэс ми ди чин рэн зог мар та сок крэ мар зэг я по хли кисэ дэ нэ зэг хёгори дэ кун та ман цо цан мег гандын мусо ман цо зэг нин дэ ма зэ ла та та си зэг ла хюк чи се сун тэри хюлин мэ тэ тэн зан чон дал рэн дэр кяп дэ он цэг чага рэн ба тан боро дүйн на зэг топс та Mase Mase Topson. Sagar Bachuk Tobin Tondato, Yase Topson. That is on my hands on the Tashians on the Nasus, John Chihala, only the great Sambo. At the King, the Jesuke gun that the Tonsul is based on bed, the Hubchen. She took that to see on the Tundu Hun Jansi, the Tundu Gandhi, the Mosu Sisan in Durawa, Tundu Gandhi, Bedi, Monton, Gadlihat and Leonda, the Sidon Mosu Mosagan Jimaita, bed. Pernizion ga chonzo tuk ta, nganji pa nga xin ga zhigin zhe suk ta, meng ta garo. Ta tuk tering kata nyamnyer bed, ta nyamnyer doxin ri da. Yena ta nyamnyer doxin na tsangma la zhig, zhigin zhig lo, nganji na ta zhig xin ka xin da gana ri, pa nga zong kong ina ri, nganzo sa la bed zhig guan guan di ta ong jirong. Ta nyamnyer di di chok chig ra ta, ta di ong li ga gyunim na la zhig, za tsangma ta ta nganzo lam duk tira, hini chao ong jima wa. Yena nganzo ga nga tira la teng tangbo ta nganzo ga nche bega gangi di to bega dumdre ta nipo zhig, hiyo dumdre ga nga tira ta zobo hiyo jita yongba nganzo nasi yorab ta zoji zobo chalim me. Ta zhig manso ga chi dil gangi ta taksho chob dili gane zong jiro. Ta zhig bez chon ra zhig shik shun nil ga zhig che bega chonbe ga zhig banjor dapo mtel ga banjor ta dapo teb dole. O nina nga tso ga zhig kanzo gara nga ta rangi ga zhig shusim chen zhig. Lige gani gani zhig chi dili ta dili taksho chon dole. Ta di tse ma ngusog zhig benna menkang rogal ta tingsan ta jarkab gari chen bori menkang le hiu che zhig. Rukyo shigo madawa, nyamang uso nyamdeb di tsabze ne chomba kashi tachab chun rogol di nepa sok jomnyong ori, sok jomnyong mambo ori, ta ta uso nyamdeb ta maangpen rawa, penri chekyo tarawa, ta ta maang zola tachab chun rozong ma tepton bedi nyamyer ki yor so ta, teriko nepa hantong tsa di gyar kabu yang po yo se wadi toksi soke, ta yang sur kuklorum jung suan so ngira wa, toksi so ngu soke tsa. Rūchū shīsō, tōk shīsō, māngbīngi shāyō, rūblirī. Tārīng kērtāng tā gyār kāp kā, tā mēng kā nā dēdī nāngzāng pōhyō shīsō dī kōndi yō jī māwa. Yīnā tā kā rā rā nirī rā nī kā tōn rā ngā tā kā ngī tōg dā tī yāng, tā kā tā tōg rā rī.
2: Māng yōng xiong jū lāng bī tō, xue tā bā xā jū nā, rū jī nām kā lā jā, pōng dī nyā jī dī rī. Mā zī yō dī māng tō tū, yī yō yuān dī dāng, xā bā zhūn dī xie bī. 大家下中中的阿拉看农民年龄看个天西恰空江人银也都接近着月不是我呢中错几个我提当样呢兄弟你这么那几个月呢他们刚才一讲的有的满足全用了偏比下外几经着写你这个谁呢敌人北京龙镇年轻来公看给龙镇家我等你举笔学了写笔来才呢北京那些中间班管总下中乡 阿拉看农民兄弟你这么那难看了，第一句写的，问题的第一个你看到下句语笔，接几三八，该是学。
0: 咱忙做不干的，这做不。 냠뎀 라드 디탄다 냠뎀 근 곤치 즉 체중 간로 즉 있나다 탱 담보 냠뎀 에 양타글에 좀 좁삼나 탱 담보 랑 라니 그 삼나 더 라니 그센 뜻자가 되는 메일이다
1: 땅
0: 땅 하루 탱 담보 케빈 톱탑시 전에 냠뎀 때도 마초 그 다탄데 야 포트 도마다
1: 그래서
0: 답 즉 뺀나 랑 로톤 랑 이 라니 까 즉 제 최효나 다 라니 까 즉 텐로 요마가 제 탄신의 마초 lanchola lanso manso le kevin de tan rani andan da kevin to me da rani kre lu de no
1: je je
0: to ran kri to da le chang chang si de na to tri tu kevin tu to na ta chang bo yin ni cha ba de to ni ma wa no ta to chi so bu pen na nyam de ding ge ma da ta yen na nyam de di yun le bi ju ran na
1: no
0: ma bo de wa ta te di yun le bi ju nim na da nyam de ma na teng tang bo ta zan dung gon ti tu sam no gu na ta jong tang wo na me na chang deng ge sam no
1: sak
0: sam sak sam sam ma ta da mang so ge chi de li a sam sam mang so la ta ke me tom ra ni ka ni se che na da so ta ble chi a sam ni ge ta sam no ro ya ta no zo du ta ze pen na mang so ge yi si to ji ro ta ta ren ka ta na nge me ge mo ri chang nyom yong ba gon mo deng ya ta ta li ta ren ge ta ni tu na ton sa song de ro mo ri chang nyom yong
1: ta ta
0: ze chong ba ka ji ge ze che ni ge ta di
1: lo ju lo o ji ta me sa me mang a yu ni ya me Miguel Campanella, yeah, Mayor.
0: Mayor?
1: No, so no. Ah,
0: ta tromba kyo ina ya de jetan suala sem dira me.
1: Ta ta
0: ta ta ta ta na so bed ma kyable tun no ma to tun ro
1: no.
0: Me se ni sum jiro. Ta ta ta ma to lo ga na so kyap tan na ta tromba le pena ka anda si hyup che me na na so to tan na na so to le ti to kar ko che ti yo di ta be de pen di che hyu na ni se ta to si so mo so ga ta ma don to dan ta chi di ta ta ringer ta ko man kyam kyu kre me le nyam de ri ya lu chi na ong ni ma kyam kyu chi den na ta pen na lum thyu ge de ngos ge ta gyar ka le gung la so ba de jang ko du chi ya la tsa ma la ma don to dan na chu ma te ri ong la ta hin ge ta yang ngos ge gyar ka ge chi ye dang jo ge ma re gyar ka den der ba lu so na le ga ra de na ta to sa to so to dan chi da che ka sa me zo ma che ka zo na te la ngos ge ya gyar sa gyar kan ma te ri ta to chi te so ge ga ni ngos ge ma don to dan te men kyam chon che lo pu so na ta ngos ge te sin ri long kon me ge nan kyu mun nan ruk jo go nyam nyen nan le ga ma le na zo ri ta chu nan ruk jo go ye na kyu te jo ge la ta la ma hyen da nyer kyon chi de ri ki mun zung ro ke ba ta de tsuk pa kan ma tsuk pa ti du ri ko wa ko ka li ge ga la ta ti mo ro ya ko la par kar ma de di to mun te pe na pen di ko la pen di to ti ro ya ma ji che pe so ni ja ge na to ya
1: ba de ta je so ji yang ko so su ga le ro
0: so so ma le ro ta par kar ma ti diona ta ya ma ni cha me ga te ngo ta to shi so mo so ge tan pe ge no to shi so to so ta zeng be song kang yu ge yang ta ji ma ta ta lo mo ju dun sa ta song de ro ta ge song de ro ta yin na ti ge na ta ra zi ka li ti ma nyu la ma nyen ka ti ma nyu la ma yin na nyen ka tan ji zi che den shi so zi ta kang zo ge na lo ju li chen mi lo ju zo tong je ji ma ngo so ge nyam nye ge na ta ba ro ti ge na ta ra ka zi de zi nyen ka li che den shi zo ta so li ge zi tarung ka par da ta li ge ting ma sun mi so ta li ge che de ta ting ma sun ba ti ta li ting ma sun ba ti ge na ta ra be de ta lo ju bi ge na li de li ge la ge ne don kre ma li par tor zar ve ge du gi ro ta ma se de ta ta du gi ro
1: ji ji ji
0: de de ko ja lo ko ni ma ye na ya ti na ta ra ka chi nor de cha ka chi ta fik ta nu chi di lang ko ma ta ta ta kre ma li ta li
1: nyam yo yo ro
0: nyam yo ro ta kre ma li lu xiu xi zo ta man tu zo ge nyam nya ti ge na ta ra ta be de nu xu ge tan jo ni chi zo ge ga kyu tsari la na ta jime gyo lo gya nipa gyo benta mingzi gyo gan gom gyeng shenpo gyo ta nung kyu nyam nyer gyo liga ye le zhuk ta zik nying to ma nyam gyo gan li ta yag to yag zik yung li gyo ta nung su gyo liga tanda zik shayi tanda yo
1: gyo sar shiji, na sar shiji la
2: Sengi Zhobo Dangpa Tengdi Le Cengjie Dio Cha Di Cham Dengin Yu Zhiji Yin Le Cengdi Sangui Dang Zong Zhiki Cering Duan Zhob Dang Nying Zhun Hiong Kin Lo Zang Hirab Xie Xie Qinggu Nong Kin Jiang Su Pin Su La Ji Zhi Ta Zuma Ci Rin
3: Düser Sanjur
4: Düser Sanjur
5: Sengen nomba zo kanga zo shangla Düser Sanjur ni da xie ge yan jie zhong de ren ren ni xie tian ji jin zhuo ma dong zhua jie nin du ban de zhu xie xi jin ping ga ge ga jin jia gong dia la da ta jie de zai de cha ma ra duo dian zai jie bian ne jie zhong ge nin xie ru jiu tuo za dong bo ra jin tou mi tou cai ye jia song bo sanjin ren zhou ba 中本级, Pincho rangu soja leda hotape yabatong, xian rireja nyasa me japon chayama, chitra sondong gajah lazo yonbatong, neche tewa kala kato ne rojo mana danche tiandantong, dreche nguzu chen chaytong, ca nyeshe chasang pao ne, ya tega monsu tong rojo tosho la, matin gajah lagi, Pincho xioye do yeji sambari. Chise chonye, jase chucho kong sanji yunle kong tong, chanjebu rinzo chibi, jase nyencho chenbe sanke ba, chidong ka rire neche kato nyo ne, nyeshe rojo Chocha tosa tombar jete, saya ngusa chanri palin zepa mazi. Chidong zongka jipa nyedro nyanji, rire neche toten rucho kedong po tsubi, chongsa sangepe ngote tsundra xebari. Sangepe ngote tsundra watu ne hitu zongra yena. Chida gebe ci nga nyanji zudro chiche chuba la, neche che ma yeche xesang jilang da xewa tong, ma nga jia jaga tong, njewa chi yebari. Dana chidong da rire cha neche laji, jache sangepe neche dewa kata, Chandra Zetin Tumate Yambari, Areton Inji, Urusu, Jagara, Pakistan, Singapore, Bansasu, Jakauton Saklaja Ninjo Tsimbe Sangeba, Nese Tewa Katon, Rucho Tsaila Tajete, Nese Njunchintun, Rucho Chakazi, Rucho Cha, Piaramche, Gebel Sebari, Chidonka Jipu Nese Tonyancha, Rere Nese Nicho Ketampu Ne Sangebe Hito Tsabra Yena, Tinko, Chidonka Go Tewa Kakonsa Nebi, Gotsu Hyun Sebari, Rere Nese Tenji, Leta yi tsuyo tsiling tseba je, gozo chanyang chiroga toze la mu zhe jitong, rinzi la mi jitong je ya, chanyang hinzi la mi sinja ya bari. Guangdong tong nyingzhe warji, zhongla suray tong pelu suray, suray ka rixiang zhulin tsungda gou nyinga ba, nyedu nyingzhe zhongjira ta tsu bari. Yangyong jia zhongla suray tong pelu suray, sulu suray su, mre mungbu suray ka rixi kichin tong kiwa nyangzha zhe de, suray xiogye tong minze ji, tiankang yirang la ka tsu ba tong, Ritsin nyang zhen, hitin bie ruri nyeche tsu, chokung jia zodiang la mene, tangxi zhe bari. Nyedo laza zhongjira jia lojin lojian basu, yana liyo xiogyo wa, hitin lima dowe ndutsu nye bari. Ma bieche qinba mungbu, chongxia jinyar tong, liyo muna su puli lianye kwantia zhe ba ma zi. Ma jie qinbe siju longra tong, liyarin zhute su xiogyo qidin kal zhou ne, liyaka zhokin chola dodi zhanye bari. Nyedo chinda zhongjira mungbu mingun sanbi, riji kichin tsuba chanto zhongjira nyonda zhongda jie ne, mishi ti jia wongi mingcho zhe bari. Riji kichin jia mungzu jia mishi la dodi zhe ba tong, jia do liyashir su jintong ka mani xir mingcho zhe bari. Dolo chanda rongjala jia gushio lu zhe ji, tianle peche xuchin zhawa tong, zhochan po zhiche zhule peche tine ji xiongjo za yi cho changi, nyedo gushio lu zhe tianle peche nruwi, tianrong chodra jiba tong, gushio lu zhe tianle la tobi, zhengzhe cu yonye nye ya bari. Rongja sakyo le ngamba ye na, dolo dawa tongbo ne dimbe para, rongjala jia gushio lu zhe jia tianle tingtu yapir zhawa de, to changba le jiaja sanchi soden tong cao ji pari ya bari. Chongtian po chodra jibi zhongji le ngamba ye na, Dolo dawa tongbo ne dimbe para, rongjar jia xioge nyosong peche nyosu zangwa tong, xi zan du xio qira xio wa tong, so jian jia xioge nika cetong ci xio qira zanbi, xioge nyosong ka chuchil jinti li san rojira kitay toye bari. Zhongja le ngamba la, dolo dawa tongbo ne dimbe para, rongjar jia xioge cetong nongzhin ci zi, gora tongzi yichi yitong yijia chachi riden tong, cao jie simba de du changba le jiaxia ji tong, cao sang pari bari. Jolo nintong nidu lo ne, jolo nintong sanjo lo para, Zhongxia jing tong yunze jing ji, ting ju le cu ji le, pei jing ruo ji le gengdi tong te xie ba nye du bandia zi ba ri. Za tou di nong, ju lo nying tong san ju lo le du rong jia le ji, mu tou rin nu ji, ma niang ma wa tong le chi chi we li jia nga we, ngan sa de tong, zi nu zhi ke tong ji nga yi zhi cu su, sa da re, qiu jia qie le tong jia. Xin le tong zu te li re su, zu ni qiu gong ji, Zhongxia tong yunze jing tong jie ji le gengdi ting su tong ji jie ji, ting bie ka sa le zi ya ba ri. Nyedo ngaca tatang ji jo ju ji, Zhongha Momo jitin jakao jia ngin jo jachang zuchu cha zan ji, sanchara daya xie bi di, sanchara dinin zi ba ri. Zuchu cha zan nong, jachang jia ngu ne ngin jo la cin bi, ma kong ju ke tong, ngu sa chen zan ji ki tak lo dodang ji cha kong no jo ne, ngin jo la gang sa tong ke ma ca wa ci ki gora tung ci ni ne, gora tung ci jia pa ra tora tong ya ba ri. Tin di du se san ji nida xiu zara.
6: Nansa guli chanji jara, sakur cijira lu din ju.
7: Yu yi lantara satun ba, gana cijia lu tu ju.
6: Beje la tu.
7: Beje lu tu lu chini.
8: Sinkena batso kumkhamsa, tata ne pejo longchay nyamchay lai kong, kankui longchay jie bujo lo to xio jitu suri. Hiyam la buhu rangjao jo mizika nabrika zi himjo suye zongre nangwe, buhu jie lo to la hiya zongne, buhu meta lu dawa dunpi da pi ta. Zaka cibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhirangani.
9: Si si. Dinko wii tionra raba, juka dojintang, xeba menji,
8: 你认为你下给恰就多七八一拿了认为你看这几天呢他恰就做过那你滚着一拿了的认为你认为你应该都下规则可以行的因为得不差多给滚着的一拿了的有把的三八的一拿了东西对现那规则的认为你可以拿了的那个人子亏过后呀我这的你七中啊你那不是应该这几年你们生气前面就了大蛋家让的七中啊你是的七中啊把它碰到下门推的滚着那把这把它又来一动啊对木家过滚着那把这推到下规则的哦
2: 对内不得等把七中啊你不得接把七中啊把了碰到的可能去的是呢下去的哦这个不得对观众啊不做就在有来动就对木家吧对观众盘的路给对手的提起对头了带不理解的人真可是的哦这是今年一三岁起我家什么呢对土米人更新恰更恰求我看着点这两把门推店的身边参谋的求选党亚选热选节没用我下跪雕像周笔三个家修作能帮着托三的马萨的西北的 下一集他们拍照给来个也不习惯今年中楼阁我家有你今年中答应我家人不是你妈呢今年级孙科的爬给我家经历这次干嘛这个钱下段人去龙岩了基地队责任就位民进党除了修把的下我家的个人新碰下你老人的人就大走你都还是想对下老人碰不长男人如今通党三科的你也那么想下的铺路这边今年时期此局也还在看个 等你那别的端把个七年一三岁起，俺家什么呢？端土米人更新做农，端三么就来行个。等你人民七八七就到，俺你叫我看着就到。端这一拿了，端这两把银子个。等你端的差多个，差么的一趟去了，缺选到，也选，入选，从么么用力也呢？来个的差最不着个来子看个。着看着就下眼了，端上周边三个了，修足谈结了，帮着妥善的马上西部就到，俺你下些接他做就到。
9: 把这个来个从嘛，差最不着个来子看个。等你把它端把个菜捏住，楼跟俺家一样呢，菜捏端，答应俺家人把的你妈拿走，你那开心个。菜捏鸡笋壳扒跟俺家经历，就自己干嘛这个下子种的，干嘛这个下里干过粗心个。等你下端个人了，吃龙葱嘛，伊拉一定个端成就出来的。俺你面前多，除了小脚个下话都说着，就来子看个。把它端把个切拉过来，休养拿了，铺路这边菜捏去切。
8: 接了蛋的，你就往没去看黑气味，越接了，吃点人不怕，谁不知道自己叫你老板那么热的，多就干嘛觉得，下轮差不多，难过吃，吃穿着，到端那不要蛋白跟吃穿着，不把日子到，这次就见你把上端子边把你不落街的吃了，同时给爸妈，他不要蛋白就往的没去看黑气味，越接了，吃就把自己的人不怕，就这，这次把叫你老板那么热的，多就干嘛了，觉得下轮差不多，难过吃，吃穿着，到端那不要蛋白跟吃穿着，不把日子到，这次就见你把上端子边把你不落街的吃了，同时给爸妈做，他等着去，咋的干嘛就当跟着了，等着日子到，这，把它端把个吃，把这个了休养了呢，把这的吃吧，接俺姐叫叫你叫一叫个，你去接，你去住，你去接，你去个接这个了，银子看个，他公里那个你个把它端把个带行到的学啥个，下面了，顶 ba jung chu me chu yin ni pe chi ne chu go za pub jung chu chu la tan di bu jo lo to chu cer

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si ji ju lang ka ma s de ji na ngo yin da la yang si chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la san zu re
1: ho re ji ji lang
2: ge ge
0: tu tu ta me cha ya bu sin zu na ji bin zu zu
1: ho yo la ba zu chi mo me yo wi ji 참미 제주랑콜라 마저요나 야보요
3: 제주람바 마오나양
4: 대냔저기 사와기
3: 제주나주 중란토 코레뉴지 칠리거티 마동아다 코레 진진돌람 마동아 초라토니 코레 마동아 코레 공가 참매와 지샤제 거친보레
4: 디진한치

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kyom gwin xiu yin.
1: Mesyon ngun go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gwin dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, lo ning kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zin zo xie mo rong.
1: Nan ju ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong do, chi mo kyo la, sa jia kang xiong do, mi ka su mo kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

ka tsuta cha wi pyu chi rin ni che phan tha ro ju za ki pa ta ki rang rang ko uyen da re zong ni ye gen lo za ni ma na di chue cha chi chang da che wi uyen da hi yin ping ni ma nan je sen so ba kya sa mu ju yi ki de ren ga li mun de ri lin chi na gen lo za ni mi ki che sa zong jen ji ti do xue de kong ge sa zong chue cha zhe wa da jin che gor ka da xia ji ni

0: la sabar mangpo xiong yue. De zang duwa ma zi, ma zhe zhe qi bar mang wa dang, ma zhe zhe le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mang yi ji ye wan de ta zhe duwa zhang yi dang ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang yi le gen jiong nang gi zan lan to ge ke wang mang pu, nang duan ji ti ni di ye wa xie yue bi, dar de la ye zong ni hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zhe ji ji na, nga zhe bi nga zhe ji ju zhe nang dong li xie jiang, nga zhe ji niam nyong dang, nga zhe ji qi qu, nga zhe ji dang zhe wi xin cu ji nang duan du xie bi, mang yi ji zhe he yi. Li yi na, mi zhe ji mi bu nang la, nga zhe xiong wa dang. La ba ra, nyang dai zhe nga zhe cuwa xiong wa ni da wa hien yin bi, mang yi nu xiong ha xue su zhe. Qi du mi li yi na, mi bu nang ji nga zhe xie bi ju zhe nu, li yi de lue ji. Zhu ba jian tun da, nga zhu zhi nu xiu jie zhi yong qi, gang la de cang qi yin da zhi sa tu xi ba de da yin la. Lu ju jie le ju zhi mi nu, mi zhi la, nian li, xing li, zhu li, xing li la su bi, li gi nang zhang mang da sa tu tun ba da. Zhu zhi ki du jie qiu zhi jiang nga wei tu zhi xin ba di. Du mi de di li gi di zhu, nang duan da nang bin xiu gang ti ni, san tun da per ji xiu wan di. Tadi, li ji par qi wa, nga zhu ji zhu ba jian tun da, nu xiu jie zhi tu ji ji ji lin di di. Nga zhu ji ju ren da, nga zhu ji qi qu, niam nyung da li jia. Nga zhu bi san lun du xie la su ba, xiu mang cun ba da. Zhu yi, zi ji, a li la su, nan yi pin sung cu bu xie du ju yu. Nga zhu ba mi ri du mi, li ji na mang ding zha xie jun jin da sabar xie ba yang. Li ji la, li ji nga wa xie wa da, li ji dang dai jian tun. Lê là chú à phải hóa, lê khu chí và chí chí, phí nữ nhìn chín tìm bà tăng, thí gần chí và yếu bà tí. Ngà chú bởi chí lê yên nô. Khá tí khá rô mạng tư, nhìn bì yê khẻ thông tăng. Bà tí mấy lần xí bà, chú tí lê khu chí và. Khá tí khá rô mạng tư, nhìn bì lô xẻ thông tăng, nhìn bì lô khẻ thông nà. Lê là khá hoa mạng tư. Lô chung lê kì lê rô, ông tăng lạ bì tê rô, bà tí mấy lần xí bà. Chú tí lì khu chí wa la su ba, ngà zui ba rà nì jì, tà du, ngà zui jì chui tùng lì xì ba, jì jì ma lang wà tì tà kì, tì pì nù xù tì su chun la. Ngà zui tàng zà nì tùng lì xì bì lì jìn tì, yì cè tàng yì du la, yàng zui jì chù nàng hà jàng xù chí wa tàng. Gà zì, yì cè nì la nàng dùn pì sùn chù ba, yì jùn chù kù yì tù mù wà tìng zà xì nì. Tìng zì rìn tà nì jàng, lì gì ngù wà tàng, qì chù, lì gì nì gà jì, tà jì bìn tà rà. Bèn mè rè jì lì jì kà gè qì qù dàng zhè nì, lì là gùn tù xì bì lì gì jì rè, zhàng yì bà rè xì bì lì gì jì rè. Lì jì qì qù dàng xà rèn cùn bì lì gì jì rè, ngà zù bì xìn kàng cùn bì lì gì jì rè. Lò jù dàng dàm jù sù nàng dùn tù xì bì lì gì jì rè jì yì wì nàng zhàng dì dà rè. Lì gà là gùn tù xì bì lì jì nè, xì nàng dè ngà zù jì nè gà gàng xì lì gà nhù là zhè qì wà, nù hù yì bà rè jì jì dàng. Zhu ba ngi bar jin tun gui bi ci dong li xi ba xian yi. Li ge ngu dang qi zhu ji, li ji di zhi ngi bar du, li ge zhu dang xin du jin tun yi gu la, nga zhu bi lu zi yong su li la di gui bi, yi ci qia nyang la, nyi lan ji ba dang. Yin dang jin zhu ku yi du ngu wa xian yi bar, yi ci par qi wa li, gur ci ji zhu ba dang. Dang cang jiang zhu la tong yi zhu ba di. Bian na, nga zhu bi ren nga zhu bi, ngui bu xin du ji wa ke nyang du wun du xi bi ci. Hyo jie jie hyo, ae ya hei sir. Gong zha jie hyo, ae ya hei sir hi, li lu tong li xi ba di da yin la. Li ji di zhi, sir xi wu jie ki, hyo jie jie hyo taba la. Yin ni zhi la, ae ya hei sir hi, tu mong ki mbu tong xi bi, gi xi ba mi zi tong ta xi bi xi ba dang. Ran mu zhi dang, zi mu zhi jie, li ji la, no sang xi ni. Li ji di zhi, yang chang si la, cai nyong xin du ba, zuo qi wa la. Nga zui jie dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi, zong zhe dang ju zir jie rin tang qin mu din ba dang. La bar gi cai mang qi wa li gur jie mbu zha dang gur di zhe ba di, li la gun du xi bi li jin ne, qi du mi li ji xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ge di yin ba, zhang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di ne, li zhe xie lo jie la xia du xiu qi wa, li jin zhi bu ming da ma ming. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni gai su dong li xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li gi ji ri di ri si wa yin. Mare sozo dan sani sozoran di korjia leji manda yueba si manguipa zi. Dana la zang korjia woma zobi ki siba bija ni hijun yi. Je, ni, so, je, nga, zho, du, ji, ge, jo la tamba jo je dan jo la ni. Jo so so nga jo yi dan jo nga. Jo zho, jo du, jo ji, jo ge. Ni shu tamba za je dan za la ni. Ni shu za song za ji dan za la nga. 在中在顿在即在个孙子坦白所接当所了你孙子所送所给当所了啊孙子所顿大伯接别村子人心定把鞋的也才整理鞋吧托马尼多多特巴当就都是张王期望呢该日张阿家张年门吞别银酒将定令这把当该日张宋东尼东不然门门吞别银将定为就母做吧 Oma zhubi le di, nige konar dongli siba le, abo dan hinsu suje nige su dongli mzi bi, dinki rangi dan dinba ji, cowi nyamnyung chen zang yu na hitu. Di zi, uikur ji, ko chang cake ji gi jang, di dan zhawi, dunbun ga hi na. He sun shu li, he ni ma la, he je zhang bi, he ni le xiong, he ni zhang bi, he sun le xiong, he sun zhang bi, he zi le xiong, he zi zhang bi, he nga le xiong. He nga zhangbi, he zhou le xiong. He dun zhangbi, he ji le xiong. He ji zhangbi, he ge le xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie xie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye zhe ni guo ji zhe la. Chue mei pa ni dun ju zhe la. Mei du ye gan jie ju zhe la, chue xiong ye ni zhem ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, dabu, ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di jie jie, cai jing ga yue ba ma du. Ye cai jie zhui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu. Du na, di ra, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi ju ding ba zang ma zi, mei si jie qi jun ga yue ba di. 今年，叶菜节追加做整理洗白糖，叶子做长了，让往切完。妮妮，李姐拍鸡蛋，直播啦，嘴巴眼睛推吧。李姐们这话说说，刚来的参加叶的冬令洗白里，我们做给扩仓拆开季节蛋，扩仓拆开我们做比给多拿么这边，就是丁克节让进月白日。李姐七绝蛋，下任村比李姐。
1: 李姐刚当刚一那样，所以说现在我们这位南端是当西当日月了。南端当西当第二日呢，夏日冷，我们这位日月。第二，李金德，当你退避忙进来，李金德，平时初步用为，这位恰近样子。李姐姐，我当七月李姐下任下楼下当说，中心我们这位，现在呢是该接现当冷，我们这位的满月新那样。
0: 在这个段落，李姐下楼下当所做的区别，李姐几人得了，李姐七绝当下任村比李姐些四九月。别拿，亚个若不应急，还是好心嘛呢？穷个人若不应急，我做工了些好。咱们北京这个，那边啥了手劲？例如拆村嘛呢？恰恰拆了配合，代表李姐我的送这些给呢？李姐的这些也才能。
1: 趁着着急，才刚接单，才刚接力，决断恰仓接段吧。现在呢，李姐团队里，该日的啦，该日中心的哇。现在能断卡，我这把没人对面，李姐小娃我呢，手机打算先把里推别，李姐七绝当下单所绝吧，我去为。我最近开家当，娘娘手动当，我做推不了女把当，人当进步越。李姐们这话说说，温度新那样变了。
0: 下期，咱们刚追杀了，加他六肉难当，加他命中不灭，勒索东个嘛日，杨变那这一拉，也把眼里出血，原把眼里出血，因为你的家呢，家里都嘛样话，杨变那加油东个季节啦，等个难看懂吧，人生人了出血，我个啥讲多讲，你是你了有血，大伯，张林的把月日。 多拿第三种呢，是对我日落节三种特写满日的七八千银币。
1: 也在了，强烟党强烟经济不热，强烟经济多种。

0: 这些坚持堂里那我宁愿你个人去学英语。
1: 拉索。那些跟拉家里可把那个月着了。我到的队友的到的强度，中学，中部，等级中，面子看给给可学会。啊，那些跟拉给你前儿穷于这边创意中最谈太就在一开学过两万些呗，接送级别多高了？
0: 拉索。听这印度跟拉给提人呢，家姐先做听见了呀，这边。
1: 明天托马的看这种水的，明天中趟中路的那家姐先不错呀，我准都对新郎着呢。拉是拉是，他，日本是做的登山，他搞的是我的那种，前去蒙古的，不送错不。
0: 啊，那是。
1: 他那个中部，但是这个到做，应该把他这里都认识。
0: 那是。
1: 他这个做的，他那他在这边做的，他那中村路就的哈中，不大中国。
0: 在空军部，
1: 我等他就吃多的是。那是。他的大大的康库尔给，这当给康库隆巴拉，从配齐完了，他在这边协助的有点吧，他这人都是。
0: 啊，那是。
1: 他全部登天做起别给他办呐，我们当地搞的时候是呢。 香薰西里给他那，他龙板的做起，他吃多的。
0: 啊，那是。
1: 对印度，他香薰给宣誓的东，这日本的人就全部有的吧。
0: 啊，那是。
1: 然后，不管干啥么当，得做当的话全部有的吧。
0: 啊，那是。
1: 哦，他那对印度他那个的，他搞的时候就做的，去的，他那当做表给，让给卢梭给他的。
0: 啊。
1: 他那长开得做了，别那过了日本有的吧，我当然那我给他的。
0: 啊，
1: 他其实蒙古人，他那个电脑了，他那个接种电脑了，他那接种那个别个他那接的吧，他那接的。啊，那是。他当部的他那这边做当选个节目，哦，他选择是他选五十个国家的，哦，他那个把，对吧？他印度，我那里个选的，他那个让出去，他们本来，他们把些培养的教授，呀，他们那这个的学习教授。 他呢，他的拉拉些个东北都拉拉些个阿东，拉拉些个雄州路噻，他的教授，别那，他东有的吧，他的东就个阿的有的吧，雄州是三年，我得有的吧，我这个罗就通土过来，他嘛这把拉拉些个林本部都是他的林本部去，拉拉些的保安这路是他保安，拉拉些的巴林部都，拉拉些的雄林部都，我等他有的，他嘛这他的教授。 拉拉县的干儿最多是他干儿，干儿下着这干儿差不多就够丢干儿。
0: 哦，是。
1: 拉拉县的肉么就了，他这么着么了，包不巧啊，他那不记得不来那我当，他那俺东就十年岁就，当他这说拉萨吧，他肉么么不就了的是，拉拉县的公主，拉拉县的公子，拉拉县的公婆，他这说那俺们给他那下边个农村的我去，拉拉县的乡差不是他，乡差不就他的乡下的，他干部队队的我给打的对过。
0: 对，
1: 嘛这把，但下边弄了就咱们这边的，别那，但得做个切削的做，这他不有个拉门弄了切削的做有的吧，别个这边弄了，某部就切削的做有的吧，领导，别那拉拉县的全部顶个儿最多是，拉拉县的他们叫个举个儿最多是，拉拉县的他们中个儿最多是，拉拉县的拉门中个儿最多是，拉拉县的出门顶个儿最多是，拉拉县的下级肉串最多是，拉拉县的这些顶个儿最多是，哦，他这个。
0: 日本个军方的，他这个下边个切削，啊，他那某部就有的吧，他这人多，他这个拉枪的活动，这个切削的，某部就他的日本同志话有的吧，这个切削抓马娘吧，他这某部多，他听说的呢，他当我做用帮他现在就开始学就是了，萝卜白嘛就能沟通弄，刚才就接头的时候，这边切乌拉那阿玛托斯，这边切乌是都，从这边个罗琼琼给他的，菩萨带去，那阿玛他听阿的他的东西个阿的里有嘛的。
1: 也跟俺妈的托，搞他主动是都搞他表白的哇，他搞他那对吧？他那主动啊，选择才把当是选个是选我，当差不多的是，这不叫上是这不叫啊？他刚上上上几步没不得，他几步我们给去的，他做的搞了都是带着过，叫上回去都没，他带着呢，他没他做工具有的，没这没他生给他生给钱就有的吧。
0: 俺不俺多是，但俺不是都搞得都，他帮不得做，忙不进。俺不是他的，但俺让做去，搞的时候是呢，国家降落个的，那个，让做我那个的，你听我做国家降落个的，俺把帮不得做，俺多是，东家来东家听俺的，俺妈他的，俺东家跟俺的的。
1: chambo tseba tos, ta da bonga kanchangla pendewa chambo. O tanda o deba, tanda rindo. Jabu nibi tsumum zima kus, jabu niba da, jabu gawar tsebi kus, tsumum zima, mongbo chi, jabu tenghar tenda tenne vyo, sa ta korus deja, korus deba. Pomom zima yungdong shonda che, sonyen sonkong tenshe kondo tongs. Pomom zima te tsu yungdong shonda, ta ti shonga trode re. Sonyen kane ye tong, ye tong, te sorkong seru, tenne jo kong chewa denbi kao ne, kangdo tongs, ta ta ta reba nong la, ngada re la dungda re, ngada re la dogda re so re, ta tige o cheju yobi to ne. O tan chale re se ne, tomi ki yan josa na wotan, jongkong cawa ti nu tu, tanda chi rin de, jita ha san san tu yansu.
0: Lese, ane reba se hin da, shun se hin di che, ane pyoen ki choko wala ya, jawa kante su yu ro?
1: Ta ti tata tanda chi re, pe na tata shun tang, ta tata nga zu, ta rebi kol tata kondong ngay kashi chi shu le. Pena tata tomba shena ge namta nola tata nga kondo lala jiga shiong tse oreko. Tetan tani tata lala shiga nga dongo, lala jiga tani bomcha lo, lala jiga tani shiong tolo reko, sumnyi toba. Tani lala shiga nga dongo, nga dong, sumnyi. Tani tetso ta tetu yoli ki ta dong. Tani shiang tana le, tani lala shiga tani shiong tabo, lala shiga chumi dingar tse tose. Tati dingar tetso mongbo chiga, tani tamcho ku jugar. Labde jigar ta tezu ki chechung mongbo chi tata reba nung u deba tanda chirinda. Ta te yendu tu ti chechung dini patsul noma kitona. Lakbar tu tani shiongan chayun bi kapsu nga ma tokdong, tong, semye kodong, nga dongdong. Tezu teze ta shiongan chayun bi kapsu matje kita nga dong, yenda kitane chong chawanda wachi. Mongo chechung tanda reda, yena tsuma tanda remada. Ta rebi kapsu tani ta semye de bayi che wii. Pai la yen sumye to. Ta la yon nga ma to. Tanda zu ta pa kichi karche nda wo te zu. Ta pomyo karche de la yon nga ta la yen nga vyo nga ma dungji o te to. O tundruwe na pa zo te chi. Tene di kap su ta do ta ta di nong la cham che cham se wa di nong la ta nga dungji ta. Sumye su ji ta. O tene de to de dong nga ma to jo o sa de ta mongbo chi nga ma de ha lebi gung huma lal toli dian kap te du ngama thoji de ngama kapo in de o tanda rin do o te chu ton de wa u de ba tanda rin do ta da da xian de da da nge chu lo bo pe mi tin no la ta da zi bu che u la ngama tho se wa de de no la ta da ka ta to do chu de ma se ba ta sang ge ta ta zo mo bo cha no de wa ko o de zon de wa u de ba te da da da da tanda de pe na ta ne ra ba de zo cha mi ke par se ta na la ba gong ke ra chi chi gol ta ne ngama kapo kong Tā tī ngā mā kāpō tē tsō ngā mā rīwā o tō kī mō gēmbā, ñam ñō chī ngā rīp shī jā, rī gō tā nī kī tā rī tā. Tā tī tōng bā tāng, tā nī sāngi chāṁ chō, o tē tsū chē chū mō bō tā tū ngā kāng tār chāṁ, tā nī tī chō kā tā kā tā tā mē bā. Tē vijin tō, pō ngā kō tō lō nō nā sāndor, yondor, sālong, yonlong, o tā nī mō bō yō rī. Tā rī bā kā nī bā tī yā, tē tā nī mō bō yō rī tā. Lā sī dēb jī tā, yō rā yob dā lā, jī bā chā bā, gā bā chā bā, gā bā chā bā, tā nī sālong wā, tō mō sālong wā, nō wē chō. Bārdu sā nyōngbī chō, tāma sā ndōwī chō sā, tō tōngbō sā nōngbī chō, bārdu sā ndōwī chō, tāma sā nyōngbī chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāpji tā. Tā tēsō kāng tā rā nā lō kī ngā chō pō rāng kī dōmī yung rōng pōng kī chū lō tā, rēwa mōbō yō tē bā, tā rē chī rē tō. Wā tā rē tē sō.
0: Kyungyu di na jik Shingshun Shirik Shingshun Shirik Tasa Dan Rebe Shabzhu Yin Jungkung Si Nga Zuan Rhe Sigur Ba
1: Lhe Lhasu Lhasu
0: Tende Seya Ki Gyum Tseng Rhe Di Kende Yina Lhasu
1: Tati Tata Tende Cha Dori Tata Tang Huma Ta Shingshun Ki Shire De Zuan Nyam Ta Tenpa Tang Nau Kab Dori Tenpa Tang Nau Kab La Ta Ne Ta Pong Ge Pong Dan Yung Rung Pong Dan Pong Ge Rebe Ki Shire De Zuan La Dui Kab Ji La Dab Dong Mong Bo Po Lhe dadong mo bo po yong be ka su da ne ma chung yor dang te chu kang la ma da ne da bong bi lo ju ni na ren ji ko ma te chu ma den de shu pe cha ta ren ne te chu den de shu sun du da da ta chung yor kam de la ba do ho chung kang da chung yor kam te chu la bong bo ge da pe rong ju ju ka wei na wo ta xiong xiong da bong bo ge chu da ren ne da lu so da gong xi da ye da xiang zhu ge da sa da shou qi shu ji cha du de den ba de nia cha da jun ji dang da te sung jup de yao xu ji cha du de Tā tāndā jī chā dēdū tā kāndā tē kārī chā dōrī sēnā tā xōgō dā kā xōgō lā nōng gui bā nōng yīn xōgō dā kāndā sō nā nōng tā tāndā tā bā nōng yīn tāne xiong xiong xirik tāng bōng kā xirik tā kāndā wō nā tāndā lā tē tāng tē wī kā jū tsār tāng xiab zhō tāng dū kār tāng tē mī kā chī chām tāng tē mī jī bīn dō tā mō bō chī pē nā 다다 봉복이 되는 참 되는 따라가 안 참세 셀린다. 어 다 돼도 배 참 돼서 내가 전부 돼 봐. 레바도 내가 전부 돼. 레비 참 돼서. 되네 다 나게 나랍 세도 나게 나랍 세도 되도 뭐마 로지 세도 나 랍도 다르고 라파사 랍 나랍 세 나게 로지 쇼 랍 세 수미 그 로지 어 단라 못 보지 다 대비인도 다다 법제라 로지 다 랍 법제 그 me bopchi, bopchar se, bopchor se rwa, o bopchar gulo ju. Te vijindu tonglo unxin se, asimji unna, un chana, chana bu china chin. Te tonglo, tonglo gulo ju, o tenro mombo, mombo tenra u deba tenro zeyda. Te so, ta tada ti pecha de karin nung ku dor se na, bombo ge tada tagla nung, tagla, mare, ka keku se ju jor, keku. Keku se de, xiongxiong ke keku se de, buki rangco narma jo na, dundur se, dundur. O ti ki penyeng nung ku de, tenro zeyndo. Ta ti mazu wo tena la tada, tā tē pēnā ngā la shijē ngōndrā tōndrō mōmbō wōlē rē tā. Tā tā ngā rā tsō mdōrū kōlō yō tē bīgī tā nē tā tā tīngā rē bā sā jī tē ngā tē tā jēbā, ngā jēbā, tā gōgōr tōndrō rē tā. Tā yēng kā rē jēbā sā nā jē zū tā tōndrō kē jēbī ngā tē. Yēng jē rā rū kā sō ngā pēchū tōng jē bā tē gōgōr tā shivī ngā rē tā. Tā ngā la shijē ngōndrā mōmbō tā. Tā tā tōng tā tā pōngyōng nīng bā tā tā tī sē chō rē tā. Tata kongta tali nganchana jawa yobe maatsi kiku ki tino la ngarap shiongarap tetsu sebo da. Maatsi lagu sewa tino la. Ta bombo ku pongshiong nyingba hajong ki nyingba lagu sewa ki pecha chore. Tino la shiong tang, nga tang, un, bo, kanling namche nyongkong rapshi zor sita pecha se bombo lu utar da. Ta tino la shiong ki chongrap, nga ki chongrap, un se tu tong re, bo se tu bopchi re, kanling, tetsu ku chongrap re re, churuwe na tante mayo la taong le re. Bhoyota, Xiangxiong, Gangjianjiong, Daayong le de, o de zu grabshi de, hajiong shebje chawabshi de ba, o tante de, de yin tzadu, tante, jen ne, bongbo dang, Xiangxiong da, bongbo gari ne, ba gen dewa de go. Nye ne, rebi shabdo de ya, de, debdu gen dewa, o ta turi de na, shogo la nongo tsuba nang xin, shogo kana wo na, nong tana le ba nong xin, o turi de na, ta rebi cho de, chungyo la chab, tongbo dar, bardam per, tama tante, tante rambab ji, ta tongma dar, bardam ju, tama per jen do li ge,
0: 总共落就多日的啊那是当然就没忙不是一个热不是啊的那几几种米勒热不是所有的热不是但是呢其他人给这边的的热不的那几种米勒所有的热穷是为了拒绝那人不能穷为休息的那我们穿的我们穿的是那么多的当然是那么多看着是有着了
1: Tati tata nga chumtaa ki tongtaa gajaa mei rikoo. Nda nga tsu ngone tongne tata tebaa ki goni, taa tenga tanda mongpo chi, pena taa tebaa ki goni tijaa to tanda re tatea songe. Pena kaju ki tenba penyo bi kapsu, repa ta rapa ni pa norna. Chetan ki ti tsak tani, chetan nga rang tsu te gari risa na, tende mongpo chi nondo go sare. Nga rang tsu che chese gori, gari se gori, yige, ngone dakchu ki nruo tang tong kwenye yina, Tani norsom mada rarpa ta rarpa ni. Wancha dhala nyena tani te jengkhen ka mungpo je non norsu ta. Tante che na song deba te tong, ka te du ka ju ki tenpa tar debi ka su yang te la che rabi shabro ka de che pepchu na wo tong na, tante we na pa mala rarpa tong dewa ursa na, che lo ka deba ka tab che ba yina, ta te korong debi tong na nenso che re go. Wancha nelo tang, ta jumtsen tang, pangda, ta tani ka su shib kejan rin la meto nyamji ka wala, deba ka tab che na riyo ma re go. Deba sa ma gergi tong da are. Yena shimjog sa che te marik che ta rinay che gan gen kur go du, dewa yo ba tong da, che tang ka ta mala rarpa la rarpa yo ba te tong, tani pa cho te ngabung ta, cham cham ye ta, rarpa cham ke ta su rarpa yo ba, te so lan dewa o ma re se shi ji ma re go, te rarpa o re go. Yena mala rarpa ka rarpi chuan tong da che sor to ba, tani ka ne sor te, tati char to, tani mala rarpi nam tar no la, mando la, te tong rewi ka, rinne sochi nung tong to mando. Ta te chi su nga rong to, ten ten, ma shi mala rebe nam tar ten yang, mala reba koshi yang na lo sumja lebla rinbi kap su, tani nga rong to, tong yung ka, her ka, rubi jin ji ki tila ema re. Te yindu tila, te te, zong mala shimjo ki desu, zo yin pa tanda re. Ta te shimjo bi keja re go. Ko chon, chulo temo ki tong ne, so so su kare yina te re. Ta te yindu ti gaan tana la kare se ursa na, mala rebe ki lo ju ngoma ta, ta ta ta te to, tsuma, yinpa ra jibja we na shimjo we na yang. Tene rabi shabro tong mara rabi balan dewa da samsam tre ma song. 통어 마소 단제 마소 간인간 참도를 다다 뒷값이 비값소 코나발 다디 차라 나런 게 대신 좀 제 비값소 네 말아레 베라바소 제바소 또 비게 네소 토마송스
0: 데
1: 마오 바치나 발 오네 돈에 그 군유 룽유 내로도 좀생 심조 그 탐남 돈에 제나 발 코노베 주나 제나 발 군고 제 제데 나라 군고 하죠 체스라 이나 만 만통화도 만통은 근데 심조 그 탐남 시용도는 다디 발 된전 제도 어떤 네소 콩젠보 포초보 포초보 단다 토마송스 어 단다 셔지나 오죠 다 말아르비난 타 코노 다운도 제단게 데 데카르세 오르세나 말아르바다 제단 다다테 데 단다지 톱지 다 단다지 레도 데인도 코노 오치나 토마 다다 베나 르충보 임바 야 말아시랍 잠센세 와 임바 데 충주라 다다테 때네 땡조 때서 땅 답갑 되두기 다 본보게 운동 처절 운동 처절 세운다고 다 근데 본보게 라마 몸보제 땡자래 다 단다 땡윤두 뒷값스 다 말아세 다다 말아도 마고 말아 저도 저도 때 얘나야 다다 응네 응 다다 심조 체도 파체테 마고 말아인 사마르 토미트나 마심조 말아인 사레 텐소 좀진 가르잖아 다다 본보게 배차다 때도 나오는 숑숑게 다다 숑게 본게서 뒷값 되두기 파초게 그 여기 너도 못하고 니르고 다 대체운두 대체도 다다 마심조 말아줄이나 난콰세 난콰라 但 我嘛, Lama, Zachimbo, Tajibo, Tamba, Zachimbo, Tezola, Bombu, Tata, Tezu, Tanginola, Nankin, Changing the Mobo Sortari, Mandy, Tin, the Tin, Pache, Mako, Malan, Samari, Masham, Malaman, or something, or Tendijan, Sonojo. Tayon Goose and Aronzo Carriers and Tata, Rabas, Netsor de Janeta, Malaribi, Lojuno, the Rabat and Travio, but Sorto, the Pasho, the Travio, Netsor Tezo, one at one cassette and Segeti. Zombalan shimjo no ratu tungke tende kungyu lungyu tende kondong cheju de hajung kaka chimbo re da ta di tenla tata nga rong su ra lo tongje tenne de rapa de rapa njo sung na minro sang sang ta di tokpa chimbo re pena tata nga rong su sol zo du ka sa na sol la sol da wo chi na su zo to rgo kamba kakwi su ta su o te jinjo ra la re te ngune ra tong du sa tong zo re pol zo du ta pu zo re pu 내라마라 푸동에 저 엄마 얘 넣는 게 답주는 파지 폴라 포르고 어 탈라라 태저 감박이 태 어때 그네 전에 탈라 타르고 어 탈라 얘는 아주 큰게 넣다도 태저도 근데 로스마 될 루조리 어 다 대진도 발라피 잘라제 잡발라제서 온초다고 내가 저 라식게라 태르다 때나 라다데 사다도
0: 배나
1: 남자라 남제
0: 오실
1: 잘 공탕 잘 공탕
0: 오실
1: 어 된대도 다 못 보지 배 못 보래다 다 대인도 나중에 또 내가 또 칸에 잡던 동제도 다투게 이긴 것도 되니 예와치는 마도 용사 말이
0: 아니 지주미래 수요도 브레스야 되는 지 망초에 망초에도 쉬인지 차버 봐라
1: 나서
0: 다티는 지 공당 롱스치 시야 메베소레 차요벨케라
1: 다디 간다르장에 다다 쉬인 대박 gone, ta, malareba, teba, ya, the sort to oje re sound, ichib zujan and dendo. That it, there's monies on the channel Saturday. Jim Sikarsana, malareba, one ton and that sort to you and tab yunana, ta, malarebe namtanola, sebon kugure. The cup de dugan sort of seboja ha, then Karsa gongdreon, then regurgo. Tatana digimundo. Tatata, but did you need mate? Gental and a candle mombo shirin, the jetank, debitone, mombo jetrindote, Shimjok talanton, tangas, deba pajan ago, deba carina in ago. Shimjok pachinunish and deba pajanatine, Shimjok we go to insa, a deba pajan as Shimjok, one toneta conu, Taripena, Nombashina, Tino, Ticarso, Carcheta, and Damanda, Olenda, Oteto, and a permanent Tino Songiato, Mobo would delete so than Dauchi, tapanda Jimsy Conina. Tanga took a jacky tot. Conjetot. Tati me tadu ne tada manare bikasu ngor mo bo chete chebale te tende jeba ko la sorto wa de pasho de tende tap shabru jab tende mo bo che ta to ma da ta khashe ge che kare se usna je lombo che ji che ne te juma kare kare che bu lo wa kare kare zule re chamba kare kare zule re sendo te ti gus tu tu se tende tada malare ba lombo che yo sa che la pe mando te la malare bi sor dana la chi lombo che ji sha ji yu de ba tende re yu de ba tende zawa ni ne re ma da te yin sar du tende ta lombo che sha ji me de du 아니 jima kani yongore, lowa kani yongore, chepa kani yongore, techi. Tane ngama techo, ta ngama techo, ta malare ba bayo le songne, tane pepdi, tane mba techo ndo majo, tudan techo ndo majo, te kaksa, yinse na, tane kajak shen kweta. Tane malare ba bayo le song wuna me mishi kashi ke pepa re sendo, kashi ke pep yo ma re sendo, ta pep yo jongro me joro. Oja ngama te tata, shen no ne, shen ke shabro no ne, ngama te toyo da. Jene ngama te toyo. Nyen tata pema junen ta lo chik tong la zaga lo juyo rako. Ka juyik tenpa de mala reba de lo gubja chun chuk keja rako. Ta lo chik tong kong keja nol, chik tong jan nyen jan nol, ta te keja ta hong diyo tane te jibi chewi la na ngama to se ema da. O te ngama te tu tono cha da tane jene so bayo le me de tata mala reba pe yu na mishi, mi na mishi, ngama pe ju tong u na mishi, mi na mishi, kaan tar je ngama de te tu jene chung to tundu re ema da. Tinghuanla pima yu nang tuyla wali maa tse, tinghuanla tongpa xinrap tuyla oto tundu zi da. Oti dandi techi. Tene rapa xibi menga ta ta ta ngay na tongse kaxi, jay di karsan, chamto nang kena ji ta tsam tsayna rapa ta cha deba tundu zi da. Ta tsam tsayna ya, rapa serwa, riwa oda tundu, ta ta nga zu kaki na riwa zoto, riwa. O tundra cha deba tundu zi do, ta ta ta nga zu riwa zoto, riwa, riwa, riwa. O yege rung tu rapa de, rapa. Tēnē tātō nāngkē nāmchē chā tēnē tā rāpā nāngi chāi chāpā. Tā tārē ngā tsū bēmā jūnē tēnō nā shuān tē tsē ondū ngā bōng sē, sāngā tā ngā sā ngā bānā rā bōng nā bōng sē, jōm chēn chē sē nā tē tsō chā wotō. Chā wotō rē, ngā bā bōng bō. Wā tā ngā bōng tē chē, tā tē chē. Nī bā tē ngā tū tā rēchā kōng bō yō bā rē, gō tā tā tā rē kē chōng chāp chē rē mōng bō chē lōmō bā kē pē chū tōng tō mōng bō chē tōng tō. Lōmō bā tā. Kangar wotu, pamchuk kangar wotu, soa kangar wotu. Te tetsu kuzhe tetsu tene, ri debi kina bato ne. Ta re, rar serwa, re, re, o rar. Tene sumpa de, kangbi nyaja se, ta nga zun dun le, nyaja se, te kongyo mada reba le. Nyaja de te kare cha dori se na, te nyaja de keba na kongyo ke nyaja de rube rarpa ta, ta riwa nongji chong dori se. Tene nga zun tarar se da, tarar. Tara, tara, taka, tara, la, ra. Tata cheki dano, tara es doon sonwa. Una chena, tara rigo, ra, la, ra rigo. Ina kane loo yun bika se re es doon omada. Cheta la da sanyo o ta turubi na dhanjor de tongo bo da. Yipa de karsana, tam pachin jia urang pachin sir. Pachin kenpo ge cha de ta, cha ge rapa ge, cha ge nemo de sal togo re zo da. Cha sal tujin ina ten ten kol rapa ole ta chu da. Cha ge rapa o rigo. Rapa mena cha ngori cheki cha san tuli gona na ri sung le ri ma to chung cha wo ma rigo lo bo. Chok shor sung le ma re. Di indu pachin kenpo cha rapi nemo de sal togo re zo da. Rapa jitar ge ta rewa to tui na. Kondru kowa taa undu sal ta te lo cha jia togo re zong do. O ta te che. Nga ba de nga wong su rapi tola rong ken sung nga pa kwa rapa jung lo yo ba. Jung lo sar go nga zu jang lo. Jang lo se re. Cha le jang lo se re. Ta rapa zi na jang lo se na cha re ta ko. tam chen mam chen ye wa te zima to kashe ma ya bu za wo jir kashe chen do jir ga dar ja ko chen na da mam chen do ko ra ba de ko ji wa ser ko ma zo o te cha do re du ba de ra shi jang khe ji go le ta ra za ra ju ta ra shi jang khe ta ring go do shu le go le nga ma ka bo chong le ta nga ma ka bo chong go ye de ta ta nga chu go ka ka de de le ta ne cha rung bo re de ji ma ra cha nga ma ka bo ji ge chap zo re yo jo te ka re sa shi zo se na na nga mo che la o ta ma gen ba chi ma gen ji ngo nyema oto, tsa karpo oto, rinpo oto, rapa oto, cheki. Ta nyamnyo ta dribi kuna, rapi ki rapsi ta jahol, ta sebo hako tsari. Ta te teche. Dor duna, ta ngara ponshin ki kancham, shionzi ki chechu, rapi keban dobi ki tarar, ngabon ta jibchu mili wata. Rako, ngabon ta zo wata yore, jibchu mila wata yore. Ta rapa rako, jota lomo wara. Tetsu ta kuze re doje rako, ngubo che. Rajun do sur ta hango la ta, ngama ta sungo. Gonta jo kare na ta rapa shi te ne ne baba le te ne repa shi na ta ra sa repa do le che lo ju kong to tse ting ta te yang lo ju kong to ba ta tse ting ki yi cha ta ke le ye ki yi cha ji gu le ma re te ma to ba na nge tun tu ten song nge chu lo ki tun tu shi nge lama ki tun tu shi su se na te nge pama ki tun tu shi se na ta te ta ma chu jo ma re te yin tu nor tu na te lo ju kong tong ken tse da ding ken ten te yong ken gung ne ken na te rapa ma to repa do je ta kong che to ma das Ta di nga rong ki shimjo wele ki kachayin. Ta yenda ki shimjo wele ki si kong chi li ku nyoba, kong zunbo, kong topo tanda wuna. Ta di, ta dedu kailan jore. Dedu nungo zo kachay shia jiri la yi tol pap jore. Ta ne, 조조 갈 잡잡해 지더니 계산 통보 돈더니 비 조조 던다지리다 다다 대존은 아주 계산 통보 외마외 고만도 은혜 돈은 가짜 칼문데 도와지 돈은 아주 빵다데 베데드나 더네 사부군은 람바 팔레와 동모군은 동모 메데 세바 처음에 와지 더나 뉴는 야지라 합니다 대 말아 차도 내가 더나 어 카존은 두지 던다지리다 됐어
0: 게라게 레베트 이 책세지 근데 요비시지 게제 센트럴 헨게르지
1: 谢谢新郎罗纳。拉苏拉苏拉斯，他热巴斯记得，他这当个他的，他的热巴屋的倒白斯，他我做这个倒白斯的哇。哦，这。我听人都说比做仔细，他忙不过他的，但他这当个热巴斯的小助的，七军总部普松总部，他的这些生意，他的工作确实学习成功。哦，这。他听人都变那热巴做个仔细个的，他变从的过来人，阿么的。哦，这。他听人热巴给不下拿的是他，口头差哇，年纪马上嘞，把路等等是他。 他的年纪全部够的，可没中华年纪马上的年满穷穷，哦，他这个这边做的，哪里哪里边差不多嘛的，他过年还穷个年纪全部，老板都打的俺做新用的，嗯，这笔钱有些的，我打老穷穷，但是不忙这面些的，不忙忙老穷穷，他本来不能跑街江南的，对面个过了江南的，离了江南的，不忙安全江南的，对面个过。 가르쳐서는 하중게다 주보데다 건다 어 년차 도보지고 어다 판도 건배 답자를 했다 디 제냥 디 년차다 하 레그빈 고만가 주 다다 중에 놀라 어 놀로 세모 모보죠레 다 대소 모레 때나 로레 졌어 다 배다 모든 제냥 챔보여 봐 다 다른 가서 주 차용도 변화 판도 건배 답자를 했다 판도 손으로 차고로 판도 건배 답자를 했다 판도 손으로 차고로 판도 건배 답자를 했다 챔보 손용 건배 지자를 했다 지자 그러더니 왔다 던다 그 년조다 다네 되게 체주 표송 초보 다네 던데지 살이 살인 조자를 했다 살이 살이 디파로 다나로 데며 체주 못 보지 속을 숨지 룩자를 했다 네 대용고 속을 숨지 세운데 좀도 때는 다네 가서 소대도 때 좀대도 때는 왔다디 체주데 그리고 Zama robu rabja rilis, zama techo, rigo, robu sire nabu rigo, robu de rabja rindoli. O ta tani gichi, che dordu na lukun chungzhu, tani teji na kartab, tani vijinga tani zumbdong, namjur tiendong, gombi ningyo rigo, bamba podong tezo nyam yoba. Tani nyamzong solan rewa nimbo yoba, tanda jirida. Ta tadong pe na, ta te sando yundo, ta ngoma nga rongzu, tiki ta rogo chi longu chanjima tu zubi yindu ten chingi reba chi ta denri wena tani shabru jawli re se na ta tani kecha ore ta ti lo ju ngubo re ta ta ya tu rubi na denri zo ore ta ti zo du ta ta sa yare mpa li cha cha towa yo sa sa ta nda cha cha towa se du huma sumpa cha ka towa se na ta nga zu chungbu kor de sumbi yo se re sumpa jemshu she le jakar se du ze ro sa ka tene de zo re ta sumpa ki te ka te du pun de la ka re se ore se na 짜그토와 숨바짜그토와서 하종기 짠보지 되네 몸은 담지 되네 파 하종기 놈바 어 된대지 그때 세운데 사야레만 봐래 짜지토와요서 다 배드코 파자자모토래 다 짜지토와요서 다 되네 짠보지 나 말마데 남지 까와요서 어 다 마마데 야만 봐래 어 된대기 체주여 봐 되네 대 저차도 다 찌 참바데 사차바이 줘서 동보 당아 주 상론요노 몸보지 레바데 배주 동 동이 깨자다 다루 제바 진창바데 사차바이 조스 동보 사차바 사바 차바르고 디조 니엔창바데 산도비조 테니바 창바데 사든도 산도윤도 다 테윈도비조 소엄창바데 사쿠뇽바이조 다베나 공바 신산다고 다 미세게 공산다고 다 몸보제소나 다 든다게조 시 산도윤도 지체주요비 된다 모두 송도로 다 혼두 다당에 다다슈도 로 찬제마 라오 찬제마데 직도 닌자 던주 던두로라 데 렌조토비 깨자도 다티 로준노 탄다레다 데인두 다지도 닌자 던주 돈두로 렌조 제송리나 다데두 곰바 탄다지 자고 디 로그 페나 직도 닌자 납제노 야나 죽제노 어 탄데제라 다레바다 탑데비 깨자 데 데요베 마치 팅몰 다야 로주 펀디다 다링아 주 쇼쇼다 데미기 야르네 야나 다 다당아 주 베고 청고데도 강자다세로 토바낭이 데 르네게 중공데도 야 쇼쇼다 강자다세로 토데바 어 다노드노 베고롱 그 초이난다 르네이난다 어 다 투사야 마리 쉬엔다 데 초 르네 조자니나 쉬엔 토데바 초이나네 다 나라 담쇼 감보 고모 자마윤도 토데바 어 다나다지데 다테 디 가서 사드진 갑 충북에 너네 제발에 뭐 보여 너네 오토 레바 줘지도 다 대된데 쉬는 대기더니 저서 너 탄제마 고바진 비가서 너바데서 꺼내레스 다도 라조 콩 좀바 때문에 치도 품에 비 제모다 롬에 비 공아 점에 있어다 pomebi jemoso jemoso zaji de zu poyo marigo pomebi jemoto tane gonga la lo marigo lo mebi ta gonga chami sta de kon long lo ju meto cheji meto chami sa po oto ta long oto ta yin sta kan da ta lo ju da tane ne lo jum chen tane kon chun bo us ta kon chen bo us se wa so ta mo to tane je wa ta tyo wa ka tane kar wa ta da mo bon do us o ta da yin la so ti ko tane do
2: 但是你跟用中这些来的人跟前给建筑堂的那我宁愿你跟前去许久嘛谁来亲戚你跟哪个最近卡压缩性给别民队员许久音拉斯哥的切拉斯哥主播能把探地人进行看领前学长的那家经营领前去黑黑清官去穷扎当宁愿当这陪这所性给的经营但要么
3: 小弟啦刚刚一对 小月参见你若小月我去我这身体给刚刚的男朋友叫我写给你

Sinki nama tsu kong kamza. Nga li tsi tso chong pa hira nam jaya. Ta ta linje ni sen gu tsuk pante na. Pyo jo long chai nyam chai le kong kong ki long chai che lang ro li tsi ri. Li tsi gu mi na la lai kap che gu kong che. Li tsi nga.

0: rangye dunsa xie jo re. Di tin no ne xie na peke rangye jin da zol da chazo kuro. Namju keja tamo xie mo goyo ye mo go do leka chenpo me le me ma xikan tlulu njambo do yu mo tindra zo tanda zogo ma le. Tin lu xa jagwa re da do. O tindra ki re da zol la. Tini nam mo leke. Ne tindra jirin go.
1: Naso. Tini xa jagwa da. Xa chenpo. Lu xa chenpo kre.
0: Oi, lu xa chenpo.
1: Na ili to zo xida hon.
0: Tere nga tere.
1: Tere nga tere. Chenpo se de da jagwa kre. Tere nga xida hon.
0: Riri riri.
1: Lasso lasso. Tö, jinyu sako ke ne la jik rikda yewaan rai na kachi tse yo na ke?
0: Ta jinyu sako ke ne te la yewaan rama son na, ta shilo so rik ngani xe na, ta rai tambo ta nipa so ta nye ye xe ngogo. Ta pyo kso arba no ne, jitaan tsawe yewaan rai ji som yi yo re. Chinru isi na, Pekin ke jinyu sako, Tibet jinyu sako, Long jinyu sako zo tanda, tundru yewa xe yo re.
1: Long tri Pekin song.
0: Long tri Pekin song. Ta namjui nga zu xe di Long tri Pekin song, tambo long di ya, tini triba ki, tini Pekin ya rogo. Ta andi no ni, tambo Pekin ya, tini triba ya, tini long ya ingo go. Ta junsei che resi na, ko, ta namo xu di Pekin ra ki jil namo, tari kong la xu li, Pekin di namo ondo rogo. Ta nongsi nri yewa xe ondo, Pekin de la tini, Pekin ke sako de la, jo tamba yo re. Chiba ge nonsi yewa yang zhou yo re. Long la tene ye rengu go. Tendru yu na pa dom na tene nonsi yewa nre xin na jinyu saku te la yewa nyukyo tamas yo re. Yu no. Yu ki no. Tendru yewa nyukyo si yo re. Owa tendru re. Te yewa nyukyo tu chendru re xin na Pekin saku te la cho chang, purxin, garbo, nre xe, kuchu, xema, sedang, banjong, kachu ji yawa jir xie yu si. Da zuo qiwa tisun rawi chan da yi da rungu gu, jing gan do dang, yib dang tisun dine da yi da rungu. Dine triban dhama sun, triban saku dila ne cik dang, nak ca dang, ngunbo dang, jio ku dang, zio ku da chan rawa ji zhu. Triban saku zhu di rungu. Dine long gu ni xin na gang xia lang qin zhang zha yi si yung du, dine gang rawa da xia rawa dang, dine zi ma yiwa si yung du, dine dian rawi chan da yi da gu, long dila yim qi mung gu. Tendru zhong tene Pekin to tongpo xia, tene chiba de, tene long de xia, tendru rengu.
1: Shade, yon long zhi Pekin song ku tuni.
0: Long zhi Pekin.
1: Na zhu li.
0: Haa, tendru rengu. Yang, zhe de, me yong ji non, me yong ji, tene e pen de se zhe zhoba dasa zhom ji yor gu, me yong ji. Di non lo, jinyu saku de la yiwa nyi xing. Yiwa nyi xing zhu xing gu si yon, tene saku de la guba da yongwa si nyi xing gu. Guba da yongwa. Da de, guba da yongwa da qingzhu xing gu si na gu ne cha dun zao ba yin su zhe su la bu zhi ji yu si da de ne xiu qi wa de, cap qi an da de cap qi zhong gu ne yuwa ni yong de ne jian dang sa wen wong yong ne jian dang sa wen wong long gi za ka de ba yin su ten zhe si ji yiwa nyi xing gu da de ten san gu ji si lo zho re ge yi xin tang nyo bin, ar xin tang nyo bin zi nying gu gu o de da pa zu jian na ya qiu qiong zhe qi zhu gu gu rabu na ring gu gu da ngowi ga na, da an zhu zhe ji ring dom zin zhe ji jam na ngowi ga na yin na gu yong nyi zi yin na ya bu yu sang
1: o re re ne ye cap qi chong gu gu
0: cap qi chong gu na yi da
1: cap qi ya dang chong wa
0: o ten zhu ring
1: namba tong man zhe re hong
0: o re ten zhi jing gu do da ngowa ten zhu ga na yi yang na dari gong lu xiu ba na yi nung zhi Pekin song gu yi wa nyu xiu jing gu gu o ten zhu yu jing na ku ni ngawa re mele, jik ngawu kan yikyo kata, jik jing gan doa tang, tani ngawu kan, jing gan doa tang, chizo kong rawe chan, tani yawa shibcha si yado, ta tani rizho cho sang.
1: Laso, laso. Ta jini sakho ne te, jik po yungbe kala, ngon la ne ta nda gandhin da tuyo kao nake.
0: Ta ne ta de, namchun nga zui, jik pa ma tsuma kha gojin le la che re si na, jay di zoro ko, ta jini sakho de na yung du, tuwa chamu tu, sasa chien ru. Tani kum, ka kum du chu chamu tonu kum. Rigo, tani luk xa di jekan jekan ru, tani ri, tani nyi chenpo, chenpo ri, tani zo, namchun ta ma tsoma ki jitan ha kum du jitan, tani rigo. Tani nga su ta pui kusuwa rigo ki, yung na la, yugi no chun tu song yur si na, te ta ngun sur ma di nyi le zi, song gu gu, ta nyi jil chamu, gamu chamu. ma de zhi de ni sa le zuo guo dan ni ni sa le gan de ni zhi le gan de mo ren de shi de ni ngu ma zhen nam zha dan se mo ren zong guo de ngu na de zong mo bo ngu
1: na mo bo
0: de ni zuo bo gan zhe ma ka zuo ma le zhe ma ge ba ngu zhe zuo dan de ni zha de se mo de zuo zhong bo lang shuo lang shuo xi zhe xian zhe ma zhe da de san lu dong de chun zhe ren ge zong de ku zhe ma de pei zhe de ren guo dang ma de ni men lang zhuo ni ma de zhang mo

0: Danyamli kanka, lego ka, de la ngang zhu yin yue la. Yongbap jang lo de yin pa di. Mang pian jie xia gya di ngun ju tang, xia gya di gong pian zhu yin yue. Shu jin nang ka la ji san bar, xiang zhong da jin zhu gu na, zo wo mu la ra li bi, mu na gui rik li bo xie xie gu ju na, ka za gui du jie, dian da xie yin ba xie ji yue. Da jia nyamli kanka, lego xio yong ni li bo yue wa tang, nye xiong ka mu na gui rik xie dang jang, ye li xie ji yue bi, Roma yongje xiata di la mingting xiongdi xia ya yong yangcu ji ba dar yong yi yoba shi. Dirin, bejong longting nyingting li gong kamki longting jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le qin nang. Bejong na chuchong jie le ban guan zong xia chung xiang rab ka nomi xiongjo ni chi ma na nam ka la din yu xie di. Kong dang kong ka di cha po si pa yul jia pel ji dang jo do go ni ka da xie yin yue.
1: Xiu di la gan gan yu di, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin di ge gan gan li nan ba jia wa xie gu.

0: Bejong Longting Ninting Li Kong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longting Ninting Li Kong, Kamke Lopti Litin.
2: Ngana Bejong Longting Ninting Li Kong, Kamke Longting Jetni, Sanda Chichi Litin, Gengen Longting Yimayin, Tsuma Kanzang. Dini lontin goma gano la, dan gan zun di, dan la den jina gano la, misil, dini deni dan, dini nai nimba gdi bi gdi, dini deni nai dimba gdi bi gdi cik, da di su su la yang, shita gdi chibar do zi xe ni, ni ma hi bi kanda bji ri. Dini dira da gong gu lontin dan zi di, gan zu zhuwa kaxi ji ge yor, dini dira to dambu lo zhuwa di su ju gola ma sahi do di ji zo jin. Zhuwa dambu gan ri se na, bimbo chi la yung du, Bienbo chila yukjan duksya. Da nini ki chibarada kandhi chito ni yeesya deri. Deni da zayi chani kurang cikito ni bienbo chila yukzya neta jiba jichon chadi yori. Yonja tama namana chiri zina ji yukjan duksya, ji yung duksya. Da kaya da jakiku jen nengi jen nisya ni tatawa sayi jeti ni cikron da yarda marja ki chiba mato zayi chani cikjo korona da jiba ki zonra bori. Rede wenja da tatawa sayi ki cikron da yawa tela deni ane kurang ka ni gaje ta lading ge nae de yang ta de ban jin ro ba de ji ren du se bian bo chi la yun du se an de shi dang ge cha ni ye ya ba yin na bian bo chi la yun du se de bian bo de chi ge to la de ni yun ni yue bi de yun du se an da ke jin de ge yun du se an ni ga se la an ni de ja ba de la de ni yun ni yue bi ni ba sa ji ge de ni dan de ja ba de la yue bi de shi de ni le bian bo chi la yun du ke bi yu sa ge ni an de ni yue de ka de se na chi ge to le ba yun ke de bian bo yin Dimi dila ndataba da chalizana, ani naidamba atani nige yamba, naidamba teni yana, naidamba nige yamba, chala hibiga lati. Ta pimpo chala yukjandu se wikasala, yukjandu se kaya ta chaki ku chanengi chan, ka ani janda java tela teni, yukjandu se dina ma yu yambi gan yamba. Dika ji yukhi pa dina ma chuk tola ma ndupa, ndupi shawa ta tengi yori. Shawa tena maungba ma yamba, ndipa ma yamba, shawa ta tata shi yambi gan yamba. Tengdi kaya da chakik chanin chun hibi shawa te tata shi yunpi ke ani namba te sabar tuengu yuri. Tata wa sajik ziru ri. Tengdi yujandu hiba nda zayi chandi yabanya na ani shi yunpi ke shawa te ri. Shi yunpi shawa chi yabanya za te tabi yu yunpa yana bebo tu yujandu hibi ka zil yunpi ke shawa te ani shi sa ke yun rabo de kanri yisadil ani chuk todu yunpa. Chuk todu shawa kanshi bari zin ani ma yu yunpa. Tendri yin di lo, di ka sa la yujan du hi bi ka, nda di shawa tenge yo pa yin zang, chila hi bi ka lada di ta, di ta pa shawa, di shi sa ka, ani, yil di tenge yo di lo, di ka ji lada chiri sa di lo, ani, na yin ba li shawa, yana, ani, wu ba tang, cha bi ki zon ra bu jini, du si. Di yin di lo, chila yun du hi bi ka ji lada di, dan ba tang, yujan du hi bi ka ji lada di, ani, ni ba li shawa. Ni ba chiri sa na, gwa na chi si ya ka, ani, nada di, kāna yukū nukusi yāre. Tā shetān kāna ngā sō nārā te lādēng kī chēk nōng yōre, nārā nīndē. Tīngi tī sō gōtsā nā chū hībī kāsī lā, chū tī nīsā, chū tī yōsā tā kāna sī nā, gōtsā nā sī. Tī sō tī kāsī lā chū kī jī lō, mīsā kī kō shāwā, shāsī māshū wī kāsī lā, anī chū tī nīsā, pēnsā, yāna yōsā kī yō tī gōtsā yō mā tēng yōre. Tīngi tī sō gōtsā nā chū hībī kī nā tī, nā yī tī mā nīshū. Tīngi chua sī mā tā kāna yīsā nā, Nāntu nyorwa nā kāpa lep jībī gā nātānde lādhēngi nōr kāngi kiāngās. Wāndu cekā yīngā mī yīna jinsi chirī sā, tīrwa. Tā nāntu nyorwa nā kāpa lep jībā ndu tāpa nī tsumbā yīna kāpa lepā rī. Kāpa lepā tē nānti sā lepā rī sīvī tī sūrā. Nāntu nyorwa nā kībā kī nātī kī tā cekā tī tēngi kārī. Nāntu kōmbā nāna nyorwi kāpsi lā, kōmbā nāna nyorwi dī tēngi chī lā, ane chirī kāpa lepā rī sī. Tīndirā, ndalā mīsā tu chirī sa dīla, nāntu njorwa nā hībī kī nātā yāsā tu nāntu njorwa sa yā ndek nōna, mīsā kī tūy tēmbī kī mīchī yuwa marī tē. Mīchā nātā ndu njorwa sa yā tēlā yāwa tēlā tēni, kāpā lēpī kī tūy tē, kō sībū jī tēngu yur. Tīndirā, ndī kā jī nātā tu chirī sa nā, cakip chāntu kūrī hēs. Tā tēsō tē, anī gōngu tā, rōntu jī nāntē tā ndrēwī kī sāngī jī chua tēsō jī kōla, Ani ma rongi zansin dodi ichi hiba tenri yin. Ani tela yang tati di tenri yin bi ngiba yang amari. Ani sengi namba go rang rang so so kin yang. Teso la misa ki tenri gomba yin na. Ani ndrikiriba. Wa ndrikiris.
1: Tata chi chi simba tena. 看给宋大路去联系者，向拉门队安全联系线就告诉下。
2: 今天大队人安卓嘛，现在的确实是的哒。拉丁个七四十二日的那拉德斯，拉丁那么短一点是拉丁个七短一吧？那哪里？他是在于前呢，那一年有那么短日才给的短啊了。啊，你就是你就当在说的，你多自己当啊，些差些呢，俺做广告上的在说嘛，些把的。他拉丁个七短不够弄了，要没事了。拉丁个七那当，拉丁个七拉，短日的啊，你光着些别个短啊，不得了，也别个。Tengah lah ya, kunjung ke yoris. Nanti pergi ke jawa ke nona, kunjung ke yoris. Tiada, ani yunu kang nona ta, senjuba ke yun tesu nona ta. Nala ke tengah senjuba yang siapa seni. Ani nai senjuba yang siapa ta, lai tengah senjuba yang siapa seni. Kau tu tengah apa tu pabik. Ani justru yang macam ni yoris. Tengah ni sula, kan dera ta tiga kali ma, dua diji, ani ma sekarang. Ta nala ke tengah senjuba yang siapa ke nona, tambah tu, tni cuci nai senjuba siapa tu. Ta cuci nai senjuba siapa tu. 선주박의 용 파체와 처마근으로 제리세들 콩뚝사대 아니 맞다 변쟁은 제비가 아니 마고 천사근으로 마순야비가 아니 나가 인주설 어다 대소들 콩뚝이 가서 송거요리 대인들 다 마고 천사근으로 나 인주설대 간다 송거요리 있으나 나희 샤위 측근 미진제당 진생당 진생된지 땡바당 리당 체당 땡니당 실제 대인 소땡당 위버가와 촌전바 시지 니버는 제바다 대리 도바냐다는 응갈다 멍갈 내바다 매단 저당 태종 이게 책은 나는 너 통오세니 아 최동바 아니 나인육바 아더니 찌기 소용 찌개가 너니 리당 최당 때니 당세 안 되게 놓는 아 리 나인이바 리스자와 최 나인이바 귀치 때니 나인이바 때니 되니 줄만아 책은 나는 너 통오 히비게 책은 대 되게도 아 다 공고 라덴 인주스 가슬랑 가서 서라를 레도 라서 버대서 인주 가슬랑 가서 기여와 대게도 파피나 아니 나이 대 인주스 되라 다 인주스 이엔 되라다 견더 보지 용거 견더 보지 용거 다 대서 가래 있어 봐이나 담보 때 미진제 봐서야 미진제다 진생 너 희비가 미진제 니 말 가래 있어 아니 진생 되는 줄봐 진생 선바 진생 된지 된바 희비 가슬라 아니 진생 휴라 된바서나 야나 진생 된지 된바서야 내시 선바 Tene, ta laden tang kondi kebi teso tang tomo wala ta li tenpa, che tenpa, teni tenpa rwa. Ta ten mayinpa, jutsu yengi nona, ani chi kaare se na, dimpa te, ngama li shima ngawa tenpa. Jepa te, muibi tsigi wiba tenpa. Gupa te, wibi tsigi muiba tenpa. Chipa te, ngawa hang mangarwa tenpa. Ngawa hang mangarwa tenpa. Chichikpa te, muibi ten tenpa. Chonipa te, chui ten tenpa. Chisipa te, tesongu ten tenpa.

지게 받아 책에 돼 봐. 다 책에 돼 가서 아, 건데 라딩 가서 이게 받대 라리. 어, 대인들 다 대지게 받아 지르세요. 막고 천자가 나오나. 어, 다 이 막고 천자가 나오 숨비가. 다 아, 나이 되니 누가 지게. 다 대소 건은 건데 해 봐. 나 이게 라딘의 통화 되게도 바피나. 아, 안에 아마 지어 봐. 다 대소 되지잖아. 나 이제 봐 얘기해 봐서야 돼. 다 대근은 담보도 지르세나. 미친 제 봐서야. 다 미친 제 봐. 미친 제 봐. 희비까지. 밑에 믹살로 고하래. 제바 히바데 아니 로스 파카르와 로스 파 이안 제바 디는 미진 제바스나 미슬지 로스 예와 카르와 그 덴데리지라 미진 제바스야 단디가지 미진 제바데라 난시크 아 드니 니요 바리 와 난시크 미진 제바데 니요 바리 담보데라 간죽지 미진 제바스 간죽지 미진 제바 니바데라 용죽지 미진 제바스 용죽 다 간죽지 미진 제바스야데 간데지 고게 바리잖아 자위 찬이 아니 따빠 타중 그쳐 따빠 타중 따빠 타중세나 나로 다 차야 그쳐 된지 연비 보안도 따나 야나 된지 많이 비원도 따나 된다지 여비 원도 따나 된다지 매비 원도 따나 신 차야비 되는 봐 되는 토마라 따빠 타중 그쳐서니 따빠 타중은 나니 타마라 타 찍라 되게 남이 다 찍라 아니 내때 야나 자네 야나 가보치 주고니고 미스까니 어 땜바 된지라 아 간죽지 미진 제봐 갈 갈세야 돼 자네 내내 가보지 다 때랑 안 좋게 빼지 가봐이나 빼지 가봐이나 산이 요나 냠도 좋다 산이 요나 냠도 좋다 근데 산이 요나 희비까지 나네 저딱 자위찬 희 가봐이나 너 따빠 타주지 요나스나 용가 뭐요 다다질 망이 봐지 요다 뭐요 니그노를 가데 요나스 요비 왕도 땅나 야나 요비 차 야나스 와래 따빠 타주는데 와 근데 슬로 요 뭐요 니그노는 요비 왕도 땅나 안에 치리 냠도 좋으세요 디브지로 요모이니 따바 타종 그치시니 되게 나니자 용바데 어 타지 용비 그 타데 나 아니 내데다 자네 그쳐 야나 가보지 야나 미스카니다 사히신도와 요나 냐던 조세 되네 뱀에 옛나 베게 히기다 그러와 뱀에 옛다 먹 차니 요바 나니 가데 뱀에 옛비 우한다 나나 옛바 차야나 아니 지르세 데라 가보지 있는데 지네 베게 히기다 단다다 벌 지르세나 간주지 미진제 봐세야 너 나다 그 어 아니 아 인주바티스 다 용조지 미진제 봐 용조지 미진제 봐서는 용서야 돼 용을 구하려나 조리 용 디는 용조지 미진제 봐서들 내된 가히 용조지 내된 가히 근데니 니보 좀아 쇼티게 디바 야나 제지 니보 대서 좀아 쇼티게 디니 미지 거르네 된 봐다 그지라 아니 용조지 미진제 봐서 그 줄 주니 주니 대서 미지 거르니 아 전덕 전이 된 봐다 베르나 아니 ndordinaas yana ndordini hienaas yana ndornaas yana nipo chilnaas yana tetarnaas yana wada tenzhek nara tezo soma de chere isa dila yungzuki mechinja yungkaanchi ki nipo tezo shochi tezo debi zon rabo shini tan gare gare ki chere na ani kurung yungkaanchi ki kurung ching ching zon rabo de ma tayo me gasara ching zon rabo de tsudini tayo me gasara ani ndordina, ndorna, nyingbo chanasi ni ani nada de jene nga su tengduwa ta te tabla chere zene ani yungzu ki mikin jeba asa gyori yungzu ki mikin jeba nga su chetanga dadri desu nol pe na gen pari sanji choki na yuwara sa gano ming chatsil chanla dejel tang jiru nyingsu zene korik peje tene gyanduwa ming chatsil yana ming tosu tila nara mambu yo pa rite wija desu shuchi tsa chanla ani Dejada jiri nying nong di giri sani, chanla sani, nara da kichari na jing di su michi karni tenyong giri, tera yungzu ji michin jeba se yari. Tene ganzu yina yanda, yungzu yina yanda, zawi chani michin jeba se yanda, nigi khonsu duke pa ten resi. Tene nara ka jukpa tene nyingba da kaare sana, ane jinsun tepe tena jukpa se. Ta jinsun tepa se dira, o rang nepa yana rang dhija kanji kowar shepa, rwa. Dhija kanji dhibar shepi kita, jinsun sana mudu yana dhije tena jitne pa ten resi la, Ani jinsen tenpa ase gyore. Ta pe na, chija tongwa na, chu yobar hii ta. Chija tongwa na, chu yobar hii hii ba te, gane jire se dire, chu yobar hii ba te, jinsen kaana tena ase na, chija tongwa na ase. Chija tongwi jinsen tena teni, ni tena jire, chu yobar te shi suma ase. Gimini chija tongwa na hii bin, nata de chija tongwa na ase ya ni, chu yobar hii bin, jinsen te chija tongwa. Yema, o te te tengi yorwa. Tene shiba yena matabi chep ta. Matabi yibi jinsen jire jine, ko shiba yibi jinsen jine. Shina mata pa se yana yere. O tini, towa yu na me yu ta. Me yu bi jinsen kaan se na towa yu pa se. Tini, nata de towa yu pa le jine, towa yu pa te me yu bi jinsen. O tini, shiyin chepar jine da den bi shir na tamba oos.
ཁྱི ཁོ་རང་གི་ནོར་ལ་ཅི་ཁོ་རང་གི་ནོར་ལ་གང་རེ་ཅི་སོང་ནོ་ཡོ་ཟེ་ལེ་ལ་མི་ཅིན་ཅེ་ད་ཅིན་ཅེ་ད་ཅིན་ཅེ་ད་ཏན་བ་ཐང་སེ་ནེ་ད་ཅིན་ཅེ་ཤུལ་ལ་གོ་གི་ཅིན་ཅེ་ཤུལ་ལ་ཏན་བ་སོ་དེ་པེན་ཅེ་གི་ད་ལ་ད་ཅིན་ཅེ་ཏན་ཅེ་ཏན་བ་སེ་ནེ་ད་ཅིན་ཅེ་ཤུལ་ལ་གོ་གི་ཅིན་ཅེ་ཤུལ་ལ་ཏན་བ་སོ་དེ་པེན་ཅེ་གི་ད་ལ
Dīng tī sūr, nā tā pārīn tsūmbā yīnā, anī bāyī jīn rābō tē, mā yīn bā tē, xūl tēng yor wā. Mā yō nā, anī bāyā ngūng gu rī sū. Tsūyīn tī mē nā kīpā kālā nyir rādā. Tsūyīn tī mē nā kīpā kālā nyir rādā pārīn tsūmbā yīnā, tsūyīn tī mē sūmbā yīnā kīpā kālā nyir gu rī sū. Jīn tī tēlā tī nī kīpā chā gu nā, tsūyīn tī tēng yī pārī tā dēng yī bā. Dīng tī sūr, tsūyīn tī dē bā tē, kīpā gāt nī Jayambate, Kushul Tengyur. Tekarka ko, Zendi de Kibi Jayin, Tsi Korang Nol, Jisi Korang Nol, Tekarka Tengyo Marite, Zendi Mena Kipa Karanjir, Kibi Tsi Jayan, Degi Toni, Nara Nadeja Wala Tela, Teni, Ani Kipa Njigina, Zendi Kipa Te, Tengyo Kri. Kichi Ja Manjir Na Mataba Kala Yin, Kichi Kichi Tsayan Jawa Maza Mandu Kichi Yina, Mataba Kala Yin Go Kris. Degi Shura Chi Tengyo Na Mataba Yina, Kichi Kichi Yina Njir Gu Yo Pata. Njina Mataba Yin Chapa. Tā nā tāpā lā chērī sē dīlā, jīnsē tēnjī tēn bās, jīnsē xūlā tēn bās kio. Tēnī tā yebā tē chērī sē dīlā, tā lā rā gīn chūpā yē mā rī, tā kōrā tā sī kōrā ngō lī tā chē nā tēnī tā lī tēn bās yā rī, tā xēwī yē tā tēn bā rā, nā yī bā rī. Tā nī kōrā kō kāsī pā bā tā lā rī gīn chūpā yē xē bā yē tā, kām tā tō sī jī mā rā rī, rī tēmē chā tā sā chī mā tōng bā tā jī sū dīlā, pē jī tā jī nā pē chē nā nā rā tē tā lī sī yā wā rī tēn bā tā pē nā sāng lā nā rūs, kā bā nā dē tā. Tā nā tāpā nā tsūmā yī na tsā yī chā nī sāng lā nā rō xī bī kā sā rō sā kī yir tē xā yī yir tē sāng lā yī bā rō wā kā mā nā dē sā yī dē bī kī xā wā tē kā mā nā rā xī bā kā mā tē chā rā jā nā dē bī kī xā yī yī yī bā tē bā tē rī yī bā yī tsā nā tāpā nā tā lī tē bā sā yā rī nā tā nā rā gīn chū bā yī mā rī tī yī tā lā rāng tē yā tā jī tā nā yī sā yī mā tē nī kī bā nā mā karse kuruwa kundik soma nangyi nai nyingba lis shawada, nai yeba na nyuba te hajanga tani nyunyun rabuji yinzari, hajanga nyunyun rabuji yinzari. Ta teta dungu na, ani nai damba tang, teni tang, ani tsaka na nyuba te tosu hichiwa re, ta te chiri se dira chiesi ya deri. Ani chupa te teni na nyuba te ta pecha gana, na kanru, yana parna natsal, mena pantang, yana mapa yunso na nya maang tar. Tā nesu tī chiri chiri, nāyī ndamā, nārā nāyī ndamā, tēnī nā jūbī kī bē chiri. Tā nesu tā shatān kāla ngā su gōnd gu tā, lā nēn chī tēn jūsa ngā xī bī kā sī rā xī yori. Ndā tā nārā gīn jūbā yēn chī mā rī. Tā nārā gīn jūbā yēn gu nō rō, tā kā rī sā bā yī na, ngā mā lī shamā ngā wā mā yī bā tēn bā sī āndē rī. Ngā mā lī shamā ngā wā mā yī bā tēn bā sī āndē rā, kā yī kā yī gu nō rā, shī tsī ngā wā tēn bā sī āndē rī sū yori. Ngā mā gī tī nī jū nē na shamā nī tā tō sī jī nā ngā rā bū jī chā tā kā. Bē chā kā na, ngā chī lūmbu xī yin na tā nāng kī pā wō sē ngā chē chirī sē dī kāyā mī xī kī chī lūmbu chirī sē yin nā sē ngā chī lūmbu xī yin na tā nāng kī pā wō sē tā tī tātā kā sē lā o tīnē mā yin bā tā kōng kī pā chā ndū sē tī ngā chī lūmbu xī yin sē yā tē tā kī pā wō sē ndī nī tā ngā chā tī yō rā kī pā tā lūmbu nī ngā rē tī ngā tī sē lā tē chū pā rū nā tā tā yā bā tā lā tī ngā tsī tā shē sī nī ngā tē ngā Tīndir, tsāwī chāni ndā ngānsu jindir lāso bāji kāsila mēntu bī tījīng zōn rāpo jirī. Ngiñchī lūmbu xī yinā yāng tānān kīpā wāsī, ndā gā nātā tē tēnī jindir jī kāji yinā mēntu bī tījīng. Tērā ngārsu yir yāpā yinā yā, anī tātā guā jīpā chāndu wā, ndā lā tīnā ngānsu xī gārī. Tīndir sī lā nātā tā chirī sē dīlī, ngā mā lī shamā ngā wā yā na mā yīn bā tēn bā tā lān yū gārī. Jīpā tā chirī sē dīlī, mūyī bī tsīki wī bā tēn bās. Tā mūyī bī tsīki wī bā tēn bās nā, tēnī jīsī tēgā nō lā, yā na Vipar kawa, yana tende mipachi ngelo keni. Nataji ngelo keni. Ani dik di jamba. Dik di jamba ke, ani jide shima chi chire se dira. Ani mipi tsuki vipa tenpa ase ni, jide shima chi ta vipa ke tenpa.
나도나 나마데 메이바지다 심마데 위비게 된지 되자 된지라 메이비스기 위바 된바스야 다 빼나 키반츠나 너무 따지미다 나다는게라 키반츠스 다 키바리니 얘들랑 키바 남지 초도 된비고 키바지 되난들은 쳐서바이나 아니 가야미시기 좀 너무 따지미 되자 희마게 바레스 딘들 샤타간 키바스야데 아 콜로리라서 바 간지 돈이 좀바이바이자 멈춰왔다 버지 딘은 키반츠와데 시당 메이바다버지 이게 Kipan chawa do mei bari dewe cha lumbo ta chu mi se kipa chana lumbo ni hechi gi sta lumbo ni lintris kanendr gege ya mo na lomar kha che da ro shi cha ga kanendr gege ya mo de du na gege ya ngo mo du da ya ani loma te sol kha che yori ti de o gege ya mo ba te sha ga mei ba ji gege ne ko mar shang ke ni ta ta chi ni ba na yo ma de dewe cha kanendr sha ta ga gege ya bi cha ni ko mo mo ba ji gi ri ro we cha ta da mo du ti ni mei bi mei bi Tendri yinpa yinza, ane loma la kachi yus. Gege monsu na, ane loma la kaya mara. Loma momba tada, uiba yus. Loma momba tada, uiba. Gege momba tada, uiba. Yambi mihi na, majambi teyu janga o, sena rwa. Hija kaanghi la, ane yamba ke mihi pa yina, ane zanyi na majana, teyu janga hima ke paris. Giba te, uibi tsiki muiba te paris. Ta, nada jingye la, uibi tuyenshi ngay te kene, ta teki di chambi ki jene shima, tene, muiba tada ji tengu yari. Ngay to uiba, jini muiba. Pechakina, yuanpa zu liyi la gana, genpa nancha gada. Ta lo chunga yuanpa lo na yuanpa teso te liyi la gana, layanda yi shato la gana seyari. Shetan ka lo yuanpa teso te, ane, ko lo chung zemo zeri la ga, liyi la soba teso la gawa te uiba nabu jirewa. Tine yuanpa zu liyi la gana, hibe nata dikine, genpa nancha gas. Ta genpa se te lo na ya chenpo chan denke je gengo teso te, shetan ka ta yi shato seya teso la rengi chunga nabu de nyan rogo rwa. Tine, teso ya ga se te, ane muiba jine. Yuanpa zu liyi la gana, Gema nanja gas. Dona ta jeba mibi tsuki wiba tenpa ta gba wibi tsuki mibi tenpa sa nda nyi je nai tegu ngama je jeden te wiba yina na mibi chitara yina ya ta nada ge ji je shima ge jeden te nyo ta tepa ta ngibar shibi ki ten ten reji tengu yore ten ten indi la kandira ta yu mambo go no na ani shitsi ngibar shiba sene shima ge tsita ngibar shiba sene oda te songu yore oda te cheri sene nara ge juba jiri Ani chiba de chiri sana, ngawaan mangawar tenpaas, ngalwaan mangawar tenpaas, yan diri. Tan dita parin tsumba yina, shetaka peji di nyonyo rabo chiri. Kon jake la mo na, peke lang kiis. Kon jake la mo na, peke lang ki tab. Ta ko chiri zina, jake mahi ni, jake la mo na, yunja peke lang ki dhiyos. Di na, ngawaan mangawar tenpaas. Tan dung ngawaan mangawar tenpaas, diri. Tzami chani nada ju, ngama la mo se hari. Jake la mo se hari. Mo ba diri. Nada ge shima la peke lan ki zin ki zin. Di na mo ba dan ki pan de ni de shetan ka shiba yin na mo na ki ni de jir zin nga wari. Mo ba dan ki pan ni de nga wari. Zhe de wen cha nga wa mga wari ten ba zin na wen cha gam dir jiban de ge no na o yu de di dir ko ni mga wari is. Shir mo ba dan ki pan ni de nga wari de wen cha kong jake la mo na peke lan ki hibi ka zir yu kong o jake la mo de re de wen cha peke lan ki jake la mo choro wa jake me shiba. Yu kanza chi de jake me shiba wen cha peke ki pan yin ke ten de yaro wa. Tīngi yu tēi tūl tīpa yīna mungawa, shir mōmba dā kīpa yīna ngawa rī. Tā nita pējī lā chērī sēdī, ngawa ngā mungawa rī tēngbā sē kī gārī. Ngawa ngā mungawa tēngbā sē. Tā mēn chā, ndēi rīsī chēpē kā pējī tē, shētān kā kēshā kī jētān tē, ngā sō pēkī ngā nā yāng, tōsī kī nyūnyū rā būtī chātī gārī. Tēnī chūchī bā dā chērī sē na, mēn pī tēng tēngbā sē. Tā mēn bā sē dī lā, anī rārāng sō sū kā yu chū rindu, rā, yu chū mēn bā, tā tūp tēngbī, tēng tēng rī chī lā mēn pī tēng tēngbā sē yārī. Tā nātā kī tā tēngu yore. Pēr nā, kīpā rīngir nā chū mā rūngs, kīpā rīngir nā chū mā rūngs, sēnchī nā dēwā tā dēnā gāwā lās. Ngā lā yēntē māmbu kī dēru shī nā, dūngān dēli nyo tharu shī nā, yā nā ngā lā gōr jā yu nā āng tā. Dēi dār tā, mē bī kī tēnā, shir tā kā lā ngā sō yū mōng chī wā gō nō nā, nātā tē chī rī sē dī lā, anī pārdā lī shā kī, pēr nā kīpā rīngir nā sē nī, anī tī jī sē lā, chū mā rūngs, kipa rinjana gawa la se ne tenze ki chir se goro go ko mienpi, mienpa tsuenpi ki, mienpa saji ki jati yerni ane teji paru la chir se dilo nara di jawa te mambo re kipa njirna ki maro yende mambo ki denro shi na ki maga ta teni di se la nara te ta ndayi ka se la mienpa te nara kwa na za ma yinpa nara ki njulu ki maro gawa la tenze yonro shi na yonro shi na teni chinda gawa la se ne ko chir se goro go ko mienpa ki ane ten tsenpi ke datani yegendo wa. Tate mayenpa ke nada te ane
kecha tiga, ani kecha sana mundu, yani jesip tiga, chi tanju la jani, mebik tenda ba tenda ya yoris. Ta yongi lapa da ngansu, kakega nola tena haja mambu re. Nga la yente mambu ki deru shi na, dungan deli nyo to taru shi na, sani. Chio mga sani, chio maru sani, to maja na ya. Ko ndiga na hiba ndeji ko, kecha ka nanjur, jadang nanjur la soba dela tena, nga la yente mambu ki deru shi na. Nadan dela, teni, ani chiri zina, yente mambu ki deru shi bi ki tenda la, ani mebik ki tenda, ko tsuengi yorwa, steti sagu yori. ngala gomu jayona oya teta balishan mebi tenza gyori teni nara gyori njuba chichiri na chonyi bada ta chuyi tenten ba chowa ki tenten gyori ta chowa ki tenten ba se dila rongu sanji ki te kanya rongwa ki gen paru bala ta ngato laso ba nini pa chis chowa gara wa pena ndini sona echo ndatat ti na ndikam ndini sona himi na ndikam ndatat ti na ndikam himi na ta ndata bali na shetaka na nagi jiri ma na echo ndikam lasoba karise gurugota drug tensavarship gita njedeg che kangan lasoba deso de chatan ka jarni ani teda sunre ko toni drug de tembare ani tamala thesong temba thesong se dilo de gang hi la dobasa yuni sa lo ce nin ju ba de dilo thesong se gyerwa dimi disolo ta thesong temba de la ya zai chani chi namba ko toni ani nada de balan ju ba ji da thalan ju ba de rini yo ta balan ju ba le pe cha yana nin de jana hi eyong Tsonghi janna ke raka mara. Wada ndetab. Ta nada de cheri zedil paru li jena. Ngin de jang na hi e yon se ni. Hi e yon se ya de ta. Ngin jang se ya te ni paru li jeni. Ngin de jang na hi e yon se. Ti jang na hi e yon se wika se la. Ta hi ga mishi te tesong zon rabu cha de ba. Tsonghi janna ke raka mara se ni. Tsonghi janna ke rapa. Yana mara pa ta chi de. Ani ten mke wa. Kansu me che pa. Ani toba rabu yo de ba. Teta pala cherese dili, ani balan yubi gati ni teson ten pari. Ta tsikin thala yo wala ten di yo pari. Pe chan, kumbo ten rahi enye na, nda sa enye na. Da nga to maji na senga nola ten di ten yorwa. Ma ten rahi enye na. Nda ta pala cherese dili, nga son de teson la yang yu chong da. Nda ta nga kala soba nola yubi kasa la, nda che charu kisa, nda chwa la charu kundwa. Che tang ka le kanda na teson se yan de tang, chwa se yan de ni le, che pa kandish ke ya se dili, dōpa tēnyi sēng kū nōla kōru yuebi kū nīgab tēnri jīla tēsōng sē yuwa rī. Rwa, dōpa tē sēng kū nōla yuebi kāsila, dōpa tē sēng kū nōla nībi kāsila tēsōng sē. Tē tābu kata dōpa lāso ba tēsō tē sēng nībā tā māyī ba tē ngātōng lāso ba nī yīna pā dhruvi kāsila, anī tē tābu ngātī chirī nā dhruvā chāno kūrī. Tē yīndir kō nī tā ngā shū kī jūrīn rābu chirī nduwa, tōma lā tēsōng tē wāi tīndirī. Ani jīgā bātī chīrī jīnā, ani cekā tēn bā, tā cekā jīnā tūy tēn bā rī. Tā ndilā ngānsu shītān kāli tā kōndu lādhīngi tīnī njūpa ngā tī kībī kāsila hī yōrī, tā ndī kāsila sācī mātūng bā jī yāna, ani yākā cī bā nā pānā mē tū yē tā, nā lāng bā nā lōdā sōng tā, tā ndī sō kīrī tē chīrī jīnā, cekā tēn yōrī sī, cekā tēn yōrī. Tīndirī ndilā tā kāndilā chīrī jīnā, nādā tē tā cekā sū yō wā tā, nādā tē chīrī jīnā, nā yī yī bā, ta mati pati, ta trati da sada lasu pa kishya, tanka ta jintang zonra wajji yegu yore. Ta mencha ta na mentung, tawa na gujen, kom na che tung zana, nire kai kya gore. Ta mencha neso ka nati chiri zana, gishi ere zana, ta gishi mayis. Mubu chikin to gishi lan chato gore, na mentung, tawa na gujen, kom na che tung. Jinsu chiri zana, mentung wana navi cheta marwa, tawa na gujen hibi kasi, gujen bata tawi cheta marwa, kom na che tung hibi kasi, che tung wate komi cheta marwa. Kati gishir yana, na, tini, ne sevi cheta lo mentons. Tini, trawa sewa yana, trawa ngopi cheta gai jens. Komba sevi cheta chitung sevi kasala, ane ko te chandogore, gishir chandogore matol, trawa na gai jens, kom na chitung hibi kasala, neso narate gishir marais. Ona ndo chiri zina, ceka yens, navi ce mentong, trawa kasala gai jens, kombi ce na chitung hibi kasala, ndo ce dan, gab dan, dui, o deso kutin tengu yoris. Wata tenzhen yindira ta norna li dan chi na teni da tseke tegyo pa pepi ke ane chiri nara na ten gyalan yugundu us. Da ta tsa yu chani mago la kundu ni yegu yoris. Zhe de meja ta dedanga nona nga hi nga tso peke jo kecha ke yuwa ga nona te zan ji peshi meba dan te zan ji peke rang peke tama guwa dan te zan manjo wa. Ani hi chunga tenzhen yinba ta nga tso kipa mambo chi ke yegu yoris. Yegi yor, tenze yin dila mago nono sunbi gan tenze ki ko njusu te su te nga su peke la riki na mri dus, dala peke la yod mandu se ni tenze kipa mubu jigi yebari. Re te weja ta ndaka nono zo te cheri zan kondi kipa gan nono mi jin jeba ka ten, jansen,
tene mibi chigi wibi ten ten ba, wibi chigi mibi ten ten ba, ani mibi ki ten, teson, ta teson la chere zana nga zo pegegi nona, ani nara ten jubate, o dozi ji shi chiawa, o ta tenji ji chadi yore es, o ta

0: Manda mi bi za dong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi a zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ni ni ye na. Jie jie bu de le bu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi guo wa.
1: Chubu namba gugan di mo, tata che che singgu chobi linzin de ne, kange long chen che ti dong zhe zhe linzin, zhe yang ji xin kang xiba de zhe, ngan de linzin zu xiu xie kien di xin yi. Di reng ke linzin no, ran jie che ngui mi ren ni xiu xia yin bi, bue che su ju ren ni mang ji gur ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue che su ju ju zir mang ge la, ju nga do zhe lun bi, zhe wa yue. Bue jung che su ju mang chui lu gi ne, ma ren di lo ngu tong cha ke ren ni tam mer ju wa xie zhe. Mereje sangbin nindwe da, qi tuwi zhe ni ji rin tang da, zi qi rin tang da din yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su ca mi ngin chi ga ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu namba, tang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi na, zong zhe ju zai ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju zhen na, ren xin sa tu xie bar ngon la. Ge de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jing zhu dang jing tu yin. Tu xin nga zhu, de wi namang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa re yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chou ba xie yin. Mang ye na, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pui zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chou ju ren mi di nu, de tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhu jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhu ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yu la. La bar du, di mo zhe di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, mo zhe di xin kang, jie xue jie qi chui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma zhe ni ma zhe ju bi, ma zhe ka ge meng ye la, zong zhe ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi ding ba xin mu gui ba zhe. Nin ba, meng ye jie yi wei gu he na. Meng ye jiang, zong zhe jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi zhe, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun che gong di wi jia qi xin la mi xie zhe ji chu zhe di ren xin pe wi mang ge sa zong ji tai

0: Tata pema june ta lo chik tong la zaga lo ju yorgo. Ka ju ki tenpa de ma la reba de lo gubja chun chuk kecha reko. Ta lo chik tong kong kecha nong, chik tong janyin bya nong la ta te kecha ta hong diyo. Tane te jibi che wu la na nga ma to se ma da. O te nga ma te tu tono cha da tane jene so bayo le me de tata ma la reba pe yu na ma shi, mi na ma shi, nga ma pe ju tong wu na ma shi, mi na ma shi. Kaan tar je nga ma te tu jene zung to tundu re ma da. Tihuan la pema yu na tu lo wale ma tse, tihuan la tongba xin la tu lo oto tundu re da. O te dande te chi. Tane raba shi bi menga ta tata nga na tong se ka shi. Jee di karsan, chan tong nang ke na je ta tang chen na raba ta cha de ba tundu re da. Ta tang chen ya. Rapa sero, riva o ta tundi, tata nga zu kaki na riva zoto, riva. O tanda cha dewa, tundi to, tata nga zu riva zoto, riva, riva, riva. O yi yi rung tu rapa de, rapa. Tien na tato nangke namche, cha tien de rapa nang cha yaba. Ta tari nga zu, bema june tino na xuan de zi yung du, nga bong se, sanga ta nga sa, nga, pa nar bong na bong se, jom chen che se na, de zu cha oto, cha oto de, nga ba bong bo. O ta nga bong, de che, ta de che. Nyingba de nga du ta recha kongpo yo ba, rigo ta ta ta arige chong chabje re mongpo chi lomo wa ke pechoo tongto mongpo chi tongto. Lomo wa ta kanga wo to, pamchoo kanga wo to, soa kanga wo to. Te tetsu kuzhe tetsu tane ri de pi kina ba tohne. Ta re, ra serwa re, o zhar. Tane sunba de kangbi nyaja se, ta nga zun dun le, nyaja se te kongyo ma ta reba le. Nyaja de te kare cha do re se na. Ti nyaja de keba na kongyo ke nyaja de rube rāpa tā, tā rīhuā nōjī jōng tō rīs. Tē ngā tū tā rā sē tā, tā rā, tā rā, tā rā, tā kā tā rā lā rā, tā tā tā chē kī tā nō, tā rā sē tō yī sō wā. Wū nā chē nā, tā rā rā gō, rā lā rā rā gō. Yī nā kā nē lō yī bī kā sē rā sē tō yī mā tā. Tē tā lā tā sā nyō tā, tū rī bē nā dā njō rā tō ngō bō tā. Yī bā tā kā rā sē nā, tā pā jīn jā wā rā pā jīn sē, pā jīn kī bō gā chā tā, chā gā rāpa gā, chā gā nē mō tā sā tā tō gā rā zō tā. Chā sā tū jīn yī nā, tēn tēn kō rāpa wā lā tā chū tā. Chak rarpa orgo, rarpa mena cha ngori cheke cha san tuli gona na ri sung le rin mato chon cha wo mar golo bo, chok shor sung le mare. Ti yin tu pa jin kenpu cha rarpi nemo de sal toko re zo, ta rarpa jatar ki ta rewa tun tu na, kong tu kowa taong de sal ta te lo, cha jia toko zon do. O ta te che, nga pa de nga wong so rarpi chola rong ken, so nga pa kwa rarpa jong lo yo pa, jong lo sar go nga zu, jang lo, jang lo sar, cha le jang lo sar o, ta rarpa de na jang lo sar na cha re ta ko. Tam chayin maam chayin ki yewa te ziri maato kashi maa yabu zao jiri kashi chayin do jiri kaan tar chayi ko chayin na maam chayin do ko rapa de ko rihwa seri konga zo o te cha do re dhubwa de rashi jankwe ji go le ta raju ta rashi jankwe ki tari nge gondo shio le go le nga ma kapo chong le ta nga ma kapo chong go ye de tata nga tsu ngo kaka re de le tane cha rungbo re de re chi mara chan nga ma kapo chi ki tsab zo re yon jo te kari sashi zo re se na na nga mo che la o ta ma genba chi ma genji ngo nyema oto, cha karbo oto, rinbo oto, raba oto, chegi. Ta nyamnyo da dribi gona, rabi ki rashi da jahol, ta sebo hako tsari. Ta tete chi. Dor du na, ta ngara bonshin ki kancham, shonzi ki chechu, rabi kebandobi ki tarar, ngabonda jibchu mili wata. Rigo, ngabonda zo wata yore, jibchu mila wata yore. Ta raba rigo, jota lomo wara. Tetsu ta kuze re doje rigo, ngubo chi. Rajun do sur tahango la ta ngama ta sungo. Gong ta ju kare ina ta rapa shi te nene baba le tene repa shi ina ta ra sa repa zo le che lo ju kong top tse ting. Ta tiyan lo ju kong top pa tang tse ting ki yik cha. Ta ke le ye ki yik cha chi gu le ma re. Ti ma to pa na nge tundu ten song, nge chulo ki tundu shi ri, nge lama ki tundu shi su sen na. Te nge pama ki tundu shi sen ta te ta ma chu jo ma re. Ti yin tu nor du na ti lo ju kong tong ken, tse da ting ken. Tende yong ken ki ngone ken na. Te rapa ma to repa zo je ta kong che to ma das. Ta ti nga rong ki shimjo wele ki kachayin. Ta yenda ki shimjo wele kesi kong chili ki nyoba, kong tsunbo, kong topo tanda wuna. Ta ti, ta dedu kailan jore. Dedu nungo zo kaja xia jiri la yito lo pap jore. Ta ne, joto kal chabda weche. Ta ne, kesang tongbo kito. Ta ne, shi chojo tanda jiri da. Ta ta dezo na nga zo kesang tongbo wema we koma do, ngane to ne, nga tsa kala mde tawa jito na, nga zo pangda de, bade tena la, ta ne, tsabu guna, lamba palewa, tongmo guna, tongmo me de, seba chome wachi, ta na, ndu na yagyo rahma da. Te mara tsa du nekab tena la, o ka zon na duje, tanda jiri da tenso.
1: Gela ki rebe, zo yi tsik xie zi, kanche yuwe si ji, gaje sendro lingye le ji,
0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཨ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ chok. O dati rabi chode dare dare bin tabje matata. Ko nye khajun ka mien chok chenpo. Lakbar to dare nga zo shi ngundu mzibi chehu se ta lo chung chong. Tane bomo mzime se bomo mo lo chung chong. Ta penna panna pache jam na nda temi ki kora jam na nda, nilo jam na nda, bomo nganjor jam na nda temi ki ko kare zo suna. Khajun ki ta zubo de ta konta nyen cha tobo chiko. O ta. Pandu kumbe tabja zilis, tati zinyam zi jincha da, haa leg gubi nguma nga tsui tata zunghe nula ngoluk seye mabungbo jore. Ta tesu ngore tena lawri rasi, ta pe ta ngode zinyam chenpo yoba. Ta tari nga tsui tu chawiyongdu pe na pandu kumbe tabja zilis, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zanroli, ta hajong rintong chenpo, pe misibi ti kardab da nyenchok da chenpo. Tsuyong kumbe jibja zilis, jibja zanroli. ota tanda ge nye chu ta ne ti chi chu pu sum cho bo ta ne tende chi sale selin jo ja le ta sale sri ti paru ta na lon de myo chi chu mo bo chi so gur sum ji lu ja le ta ne te yon ko so gur sum ji se un de zum don ten ta ne nga zo so te zo ten zom te zo ten ota ti chi chu de ro go o zma ro bu ra ja le ta ne zma te zo ro go ro bo se de na bo ro go ro bo de ra ja ran do le ota tende ki chi je do du na lu gun chung ru ta ne te ji ne kar ta Tene vijinka tene zomdong, namjor tendong, gombin nengjo riko, bamba podong tezo nyam yoba. Tene nyamzong solon rewa nembo yoba tanda jirayda. Ta tatong pe na, ta te sando yondo, ta ngoma nga rong tsu, tige ta roo chi longo chanjim tezo vijindu, tenchen ke reba chi te denriwe na, tene sharu javle re se na, ta tende keja ore. Ta te loju ngubo re, tata ya tundriwe na, denri zo re. Ta te zodu tata, sa yare mampa li, cha cha toa yo sas, ta nda, jaje toa se du ngoma sumba ja ge toa se da ngzu chungbu kor de sumbi yor se sumba jem shu she le ja kar se du ze ro sa ge tene de zore ta sumba ge te ka te du pon de la kar se ore se na ja ge toa sumba ja ge toa sa ha jong ge zai bo ji tane mo men tam ji tane pa no ha jong ge no ba o tane ji ge te se un du sa ya re men pa le ja ge toa yo sa zo da pa de ko pa za ja mo to de da ja ge toa yo sa ta tane ge zai bo ji na ma le ma de na ji ka wa yo sa ओ ता माम दे या मन पा ओ तने के छछु यो बा तने ते जो ता दे ता चे छ्या बा दे सा छ्या बा इतोस तुम बो तंग जु सालो यो नो मोबो जे रे बा दे पे जु तो तो ने के जा दा ता रु रे बा चे छ्या बा दे सा छ्या बा इतोस तुम बो सा छ्या बा सा बा छ्या बा रे को दी तो नि छ्या बा दे सा दो वे तो थे नि बा छ्या बा दे सा दे दो सा दो युन दो ता थे विन दो वे तो सो छ्या बा दे सा खु न्यो बा इतो ta pena komba shin san da ta mise ge gon san da ta mon bo tse so na ta ta ge to shi san do yon do ji chi ju yo bi den da mon do song do lo ta hun du ta ta ge ta ta shu do ro chan je ma la wo chan je ma de ji do nin ja dun ju dun du lo la de len ju to bi ke ja do ta ti lo ju no ta da de ta te yin du ta ji do nin ja dun ju dun du lo len ju tse so ni na ta te du gon ba ta da ji ja gu ti lo ge pena ji do nin ja ngap chen no, yana tuk chen no, o tante che le ta reba ta chap tepe kecha. Te te yo pe ma tsi ting ngol ta ya lo ju pundi ta tari nga tsu xiong xiong ta temi ki ya rin ya na la. Ta nga tsu pyo ku chungko te tsu kanja ta se le tuba nang xin, te rin ne ke tsung kong te tsu ya xiong xiong ta kanja ta se le tuba tepa. O ta do tu na pyo ku rung ku cho yin na ta, rin ne yin na ta, o ta tu sa ya nga ri xiong ta, rin ne jo tsa yin na xiong le tuba tepa, cho yin na, ta nga rang tam xiong kambo gomo zema yung rung tuba tepa. O ta na na jiri da te. Ti kapsa sadhiv shinkab chungpo ki none reba re mopo yebe none oto reba zobo jeta ta te dende shuendo. Te ki tani chayasa neo chanjima gomba yinbi kapsa doba teso kone res. Tato rato kong tsumba tenbe che to po mebi jemo ta long mebi gonga jamein sar ta. Po mebi jemo sa jemo zi zaji teso po yo mariko. Po mebi jemo to. Tani gonga la long mariko. Long mebi ta gonga jamein sa. Tanda kong long loju meto sheji meto jamein sa. Po oto taong. Long oto ta yin sa ta kanda. Ta loju ta, tani nero jomtsen tani kong tsumbo us ta, kong tsumbo us. Sewa so ta mungo to tani jewa ta tuwa ka tani karwa tanda mungo ndo us. O tanda yin la so, tiko tanda yin do.
1: 那是，你今天用中这些来听我讲给检查他呢？那我宁愿你个真切，许久嘛，谁来亲切？你跟哪个最近卡？耶稣新街被民队员收银？
2: 拉苏格的切，拉苏。主播，那把当地专业健康领证许多。

0: Böjji yongda nzambu lingla chep. Nzambu lingki nyamnaang böjji choro. Konyi ni tata sen yibanda na, böjjion longchi nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Akiye utoga gasu, tanda se yongga hyo me roshio yu. Cherin tatumbi goni, nyongo kisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tereng kalin tsino, rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi, bo jia sojun rinni mangji kur ngotu shuji yin. Zhubu zuo lin tsin de nyingji, bo jia sojun juzar mangi la, ju nga doza lunbi, zhiwa yu. Bo jung jia sojun mangchui lugi na, marindi lo ngu tongcha ke rinni tamar juwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa da, qi tuwi rinni ji rintang da, zi qi rintang da din yu. Sonshio yabu yi, sojun loji la, julun da, dimu, dabar siba na, nga su cami ngin chir gaji ghe da, du nyi dimba xe zhi. Zhubu namba, tangwe la, mangchui loji je godun kur hi jingi. Mangi na, zongre juza jichui do xiongwi, qing hawi gichi juza xingi. Diya, mangi parji je loji la di na, marai sunja xe yi na ya, di mangi je toma na, marai di mibu nang la, goda juzi je dai di gicha xiongji. Kongchu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngwa la. Gai di, mangi na, xie chu jie chuwi cai ga dang. Ma nang la, rang du jie ju zhul sa zhong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhul dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi na mang pi zhong cho ba dang. Mi zhe jie xie chu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zhong. Mangi jie nam dun cai gong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zhu. Sa zhong jie tai ki dang, ju zhul jie rin dang, di wi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jia namba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir namba dir, ma rin su su dan, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang mar, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye na, ma rin ka ge zong re na, zhang ci mang yue dan, Namang Pinsong Choshu Jie Zong Rai Ge Namba Xie Yin Jie. Lo Ju Jie Chochu Renmin Di Nu. Di Tui Si Nga Zir Jie Nyam Nyong Xio Dong Dang. Ji Re La Lo Su. Nga Zir Jie Rong Da. Ro Zi Jie Per Ji Jie La. Ba Ga Wi Nui Ba Jia Ba Ma Si. Zhe Ren Yu Bi Xie Cu Nong Du. Jie Qi Nga Zir Ma Mang Ji. Nong Er Jin Ji Cun Jia Di Bi Xin Ni. Wang Xiu Zhe Zhen La Tai Zui Dang. Lo Ngi Song Ngi Tin Dui Xie Dang Xie Jin Yue La. La Bar Du. Di Ma Re Di Dang. Diye duke su zui xie su jie chua dang, ma re diye sin kang. Jie xue jie qi chue su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Ma re ni ma re ju bi, ma re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xin ma gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong re jie nang ba xin dan zha wo la, nga zui li xiong xing. Xie zu jie cho wei per ji dan zha ni, namang pi zong cho su jiu ba yin. Mi ri, du mi xie zu ni, zhe ren yu bi xie zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun che gong di wei jia qi ri xin la. Mi xie ri ji chu zi di, ren xin pe wei. Mang ge sa zong jie tai ki dang, mang ge ji rei dang namba su la, se per mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma ri jie qi per mang wa dang, ma ri jie le yang, san ni dang yu di qi per qi wei, mang ge ji ye wan de. Ta jie duo zhang yi dang, ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye le yan zhong nang ge, zan leng tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, de le di le yi zu ni, xiang ji ye wa de xi jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong ling xie jiang, nga zui ji nian nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui de dang zhi wei, xin cu ji nang dun du xi bi, mang ye ji rei he yi.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: Sanganama, nga tingdi linchicha soshunkyunki damayabhi. Terengi linchinangla, pyo rangshujung minzikangka minbambu rangba yunba, kati nyamala, jinyi saku ni ngujo chatacho kola, janrushibi drapatunji tatashi yu, xiangla hitin nungde siro.
1: Peche sori ju yi yunglu tang, lalin jibar xiangwi lhajila.
2: Janrushibi dalin chingwanda, lungchin senzo yungla, xie sumbo.
0: Sengilinji, jinyi saku ni jibar na, tenra sori ku tuni, jimba nganjo ju ne da, yang na jake to tanyo bihi ba de yinxin. Nede longu nindu jejahlaa ka kooni, pilok soa ribi ngunzi sheba maze, juyota chang rada rinpa tingyo. Tingdi linsen nala, pyo rancho jo minzikan ka, minban bunra ba yunpa, kati nyama la, jinshi saku neja ngoda, juji, yewa, neda soju kola jandushibi drapati tongji. Xiang la jandushibi drapati senro.
3: Gen kati nyama la, kongkansan.
4: Kongkansan.
3: Da gen, da ta hongi na, jinyin saku ne dee na mung tanyi ka tsuwa ya jindro cha sa cha cha cha yang di jinyin saku ne ka ne ye dee na mang su chula ta pu mang bu tari cha re da ka ho ge
4: Hori
3: Dee yin di jinyin saku ne ka ne thu ne bab san da jinyin saku ne sa de kan re je yin na gen jindro xe cha cha ro
4: La su, ta jinyin saku ne si chi de nam jing a tsu ma mang su chula jimba nga mung ne zi nan zi ja gen ma su na tanyo bin si chi de ra la Tene, tate, bhoogsoa rikpa nani, yunlo nani xe na jinyi saku ne zhuri dhiri ngogo. Jinyi saku ne, yunlo nani, bhoogsoa rikpa yunlo nani.
3: Tahong ka tangyo pi jake yu zhoshi tato, tingsa tate teka tse zhongdi, jimba nganjo ki ne zhoshi tahong.
4: Hori la.
3: Te ina cha chi yangda jire doro hong.
4: Hori ri.
3: Mama ka yong la kong to na jinyi saku ne zhongdi kosa kordi ya.
4: O te jinyi saku ne zhoshi te ta, ngoma ni tata bhoogsoa rikpa juji nani, ngoma ni songya to tena ringo. Yaso. Tene, ta kashi ki te rei zho, kashi ki ma rei zhoma yori te, tene ta neki jujin yewa ta tsumal taandu ta jidang chula chujia jeba nungin ta jimba nga mung ne zuji ta jinyin saku ne yinba de sebo tamu riri yore di xiang nga zu maa tena hako rugo
3: riri
4: tundu ringa ta di ne di chindu jiri sina ne di jidang ki junthong ki ne tundu ji riri ngogo yindu tene di ngune ma yinba tundu ri ta pa me panchun nguju medo tundu jiri inga
3: ngune rik tundu ma rindu la rugo
4: ngune ma ri te ma ri tene zochia de ko kani chindu wi na uru sina rigyu ne ta rong pa ma da tundu yuna ya rigyu ne ma rigyu la ne tu yuna tene puju la ne tu na ji tundu ji da tene zochia sedan ju lang go ne naam tundu ringo go sedan ju lang da so tene zaza ma ili jing naam tundu ji ne ji ring
3: naso
4: Tete ngune mense ngungo kapja jita tindre yomargo.
3: Re.
4: O tindre jirinshi. Tete nasa nda dina ta lu yonzo la nalik ne tindre chi. Tindre jirin.
3: Ta jinyi saku ne zoji tega ngon rayna kandre ina ke.
4: Ta jinyi saku ne zoji tega ngon chindre nda jirisina tini zo chiwa te ta jinyi saku zonde tombo jinyi da saku zoji te jinyi zoji ta di ngay sen dhamma song na jingka nye li dhundar rukho jingka nye zhudu jing yon na yon dhundar gom tingma mabu dhundar gom o tila jingka nye wa